0: sa katapusan sa showbiz. Namatay sa edad nga 35 ang Hollywood actress nga si Davy Chase. Gikonfirma na sa iyang uyab nga si Roy Hernandez ang kamatayon sa actress gumikan sa meningitis o sa kabatang sa infeksyon sa dugo. Nagpabilin siya sa tambalanan sa Los Angeles sulod sa pipila ka semana diin gumikan sa naisgutang sakit hinungdan sa iyang septic issues nga miresulta sa pagkahugno sa iyang lawas. Nailan siya luyo sa tingog sa pelikulang Disney nga Lilo and Stitch niya doon 22 o sa salidang sa TV nga Spirited Away.
1: Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Samtang sa balitang nasayod ka ba? Usa ka babae sa China ang nag-atubang og dugang kasakit. Human gipamultahan sa korte bisyan siya na ang biktima sa usa ka palpak nga operasyon sa mata. Niadtong 2020, nagpa-double eyelid surgery si Wang sa usa ka cosmetic clinic apan nasayop ang operasyon nga may hinungdan sa permanenteng nga kadaot sa iyang mga mata. Gumikan ini. Dili na niya mapiyong ang iyang mga mata bisan pa kung matuog na kini gabukara gyapon ang iyang mga mata. Usa gideklarar ang iyang kahimtang isip usa ka disability. Sa ulahi na diskubrehan sa mga otoridad nga walay lisensya ang doktor og illegal nga kli ang iyang klinika nga giadtuan. Bisa nakadawat og bayad damyos si Wang, gipirmahan niya ang kasabutan nga dili musulti sa media bahin sa maong kaso. Ah, dito siya ni Sipiat. Na may non-disclosure, ni pirma man siya sa non-disclosure, malagi na lagi. There is always a law. Non-disclosure statement, paminaw mo ha. Pirma, gani mo ha, nag-non-disclosure, unyo magsaba-saba ka, impas ka.
2: Sige na lang, di nagyod kumuusa.
0: Apan human sa iyang pasanginan nga matod pa. Matod pa human sa mga doktor sa internet. Iyang gipasanginan ang doktor sa internet. Iyang ipasaringan. Iyang ipasanginan. Iyang ipasaringan ang doktor sa internet. Iyang ipadungog-dungog ba? Napugos si Wang nga mutubag aron dipinsahan ang iyang kaugalingon. Pasaringan ni siya sa doktor. Napugos siya tubag iyang dipinsahan niya kaugalingon. Kini mo ay gigamit bato kaniya sa doktor o gimanduan sa korte nga mubayad siya og 400,000 yuan gumikan sa ingong paglapas sa ilahang kasabutan nga non-disclosure. Yon ang maliniwang. Dili si Joshua Wang season ha. Ang maong insidente nagsilbing paimangno sa publiko nga magmatkon sa pagpili og klinika og doktor alang sa cosmetic procedure. Isang unsa inyong i-perform, magpaayo ba, magpa-no-sleep, magpa-kilay, magpermanent tato sa kilay, magpa-sumpay sa pilok, magpa-bisan unsa, mag-facial nga pampapogi o pampagwapa. Kinanglan mamili yun mo. Kadiag doon na gani mo ipirmahan, huna-unaan inyong maayo ng inyong ipirmahan. Supak gani mo sa inyong pirmahan, imbis kay ang katong no, doktor illegal, niya ikaw na inoy nakabayad, kay ni pirma mang kag non-disclosure statement. Dito siya ni Sipiat. 400,000 yuan. Malagi na, huwag na ginaingon nga. Ugun sa lang ang gihatag sa Ginoo, dawaton gina na to. Mana ginaingon, magpatawalis kag magpakon kag ilong, magpa si tawo pataliuteo sa ilong. Kaya pagkatao ni mo, alis po nga muta si mong ilong, imong amahan, maoni, nationality, imong inihan, maoni, nationality. Lisod po dog ang imong, ang pagkatao ni mo, mahimo kang taas. O niya puti, o niya taas og ilong. O pareho mo ang nationality ninyo, di man, dili man Amerikano. O muna ay ginaingon nga, o ang inyong ilong, video, kuhan ba? ni action ni taas pero ang problema ni action og kabalakas tumoy. Ni action og bukad ang tumoy. Wa ta tay mabuhat diha. Dawatan lang importante nga dunay bangag aron ka kaginhawa. Pero og plat imong ilong dawato guna nga plat. Saon ta magina siya gamao na magina gihatag. Kay ug imo po nang itpatalinis unya mo mat mo kon biya po na sa imong daong. Di ba? Imong ipatalinis imong daong da bi imong aping gayaka. O di yaka gini mong ilong, di ba? Nakanin ya.
3: Correct.
0: Ang importante dawat-dawat lang pag may time. Ay, nako. Ang iban, magpabadlis og kilay. Kadugayan ang kilay, mura na yung question mark. Kainig kaidaran, may animo, waksyon may naglusno imong panit. Adi imong kilay, wala na naporma. Nag-question mark na, ang isa na si ibubos, ubos, isa to si babaw. Kaya ni Osbong maginay. Maubos maginay mong panit kay tikuwang naman.
4: Kap?
0: Diba? Ini gunot ni mo. Uni, nagpabadlis ka skilay, di ang pika saka, ang ipika tas ubos, di question mark.
5: Abay!
0: Nang saan na yung kilay lang, amo na iya.
6: Pangdi na namuyak, bisag manghungis pa.
0: Ay, naku Lord.
5: Abay!
0: Mawag ka to itong buntag ang mga balita. Ang agyatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa garantisado, epektibo kayo nga BGMAC Plus, ako di Gugo. Kada adlaw gyud kuan gina upat gina ka kapsula nga BG Max akong ginainom. Purya buyag.
7: Sige na lang.
0: BG Max ang binagbalang kapsula. Aroma Plus herbal oil ang binagbalang nga plus. Uego blend jelly paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ug Nisudan sa Valencia. Sa among president and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iyote. Sa kong gatugbang sa computer Joshua Wang magandang lalaki season. Kini sa Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon. Daghang salamat ug may buntag ganyong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tanggal ni Max. Balit ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito si Kaan. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Ako, nakalungog sa iyong programa ba? Nagpalit ko VGMAX dito sa Lurito.
5: So, nakapalit ka og VGMAX, on saan na tubo?
4: Dipatuman na ako siya. Dito ako sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa kabuo. Arang-arang yung panginaw.
5: On saan yung gibati sa lawas, gani?
4: Ubag yung kasing-kasing ba?
5: Ubag, multi-funding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karon, niinom ka og pinag kapsula pa rin yung nainom.
4: Kapsulang ito ka.
5: Kapsula passport. May niyang paminaw. May niyang paminaw.
4: Naulian na siya.
5: Ah, naulian na? Salamat kikayo. Salamat kikayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
5: Kinsali pala yung taga-asa.
11: Si Margie Talinga, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
12: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan unsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
10: Naapadi ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
14: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Mga on na ta.
17: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakit kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Sige, padayon. Oo, tapos?
9: Oo, nigawas ang bitok.
8: Ah, nigawas ang bitok?
9: Oo.
8: Daghan?
9: Oo, dukabog, Igan.
8: Dukabog. So, okay, nag-inom kag Vigimax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
10: Surprise, Lola!
1: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo?
13: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
1: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
0: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Mo! Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat, 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8.50 na gayon sa buntag. Pipila na lamang kami noto ang nabilin. Biyernes Beron, doon ay programang KSP. Diyan, paint and sticker, mutin sa inyong masakinan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanan klaseng sakinan. Samtang ang Diyan, Deloring, mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms o mga athletic uniform. Ananay mutang sa Purok 17 Hagkol. Tapad na yun na sa Booster Gas Station, cellphone number 0916-841-0722. Yara, alamian kayo. Katong mga wala pagyod kasulay, authentic Indian food. M's Biryani House, lumi kayo nilang biryani rice. M's Biryani House, anak nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, egg spicy with pita bread, and chicken curry, chicken curry. Or bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangita lang si Ma'am Gigi Urungan ang sa M's Biryani House, ang tag-iag tag-dumala, anarana nemutang sa Lumbo. Tapad na yun na sa Rusi Gas Station, doon ay pinturahan, diag ipinturahan, diag yellow niya na ilidering puti. Muna diya ang M's Biryani House, Lumbo. Lami yun kayo. Yuko Grill and Food House diha sa Gol, mudawat og bunyag birthday kasalog ban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order, barato na, lamian pa, tinuod na. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy, ang dagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagidumala ni Lito and Isid Bernal.

0: ato bitaw gisgutan ka ganina sa ato mga teachers ba ay kining ato mga balaod noon bitaw nga dapat gani i-review ni balik me sometimes we have to ang naluoy ko sa ato mga teachers eh kasi ginaingon bitaw nato nga teachers is our second parents but what happened ang teacher in town dili na halos ka disiplina sa ilang matinuan kay mahadlok nga mga kasuhan para bitaw para gihimo na hinon natong criminal suspect ag ato mga teachers they became a criminal suspect ha sa tinuod lang muna nga there is something wrong no kay kining Republic Act 7610 child abuse kining Anti-Safe Spaces Act ay nako pagkadaghan kinahanglan gyud ning i-review og balik sa ato mga magbabalaod na busy pa mong gusto sila sa impeachment ay nako po Lord. Murag wa na magikoy oras, maginahinay na kong panamilit kay mag-plastar pa mi diri kay doon na pa'y programang KSP sa probinsya sa Bukidnon. Maginahinay na ako og panamilit! Dunga ni mong awit, maginahinay na usab ako og panamilit. Sa ngalan sa tong labawng makagagaho mo may naghatag ka nato sa tanang grasya o mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka nato sa tong hinulamang kinabuhi. Sa ngalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kayong salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay dikao. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa mong mga kakaubanan sa radyo, kaibigan, sa mong president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant, Gerald Ray Dangaleo. Station Manager, Stephanie Iote. Sa atong Finance Officer, Bernadette Chongkawon Kilongkilo. Sa atong News Writer, May De Gorgios Belga. Now every moment. Sa atong technical and transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang magandang lalaki sisan. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Belesio, Tata Ritisa, Riandro Libria and Charimay Pangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron, mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana, mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar! Wish I'd said
1: all these things long ago. Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

0: 105.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapa

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan orsa na lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Happy anniversary.
3: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
0: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
11: Tagatanggom ni Pastor Jan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
10: Okay, o sa ato igan?
11: Ang testimony ko, Pastor Jan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
10: Oo, kamusta naman siya?
11: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Jan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
10: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
11: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
10: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
11: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, siguro, magdugay-dugay na tingay ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggot ka ayaw kung ba na good.
10: Okay, so...
11: siya patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
10: Okay, igan. So dako na mo na gasto sa hospital.
11: Uy, dako na, Pastor Dan.
10: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
11: Oo, nakadungog ko sa imo anak, Pastor Dan, kay Petition na ko ampo. Unsaon naman ako anya kung baan nga sigig inom sa tambal unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital no, tapos pag pa-check up, unya mo resita siya og kantidad og 5,000.
10: Uy.
11: Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan, tiinan ko siya ang sipod, tapos
10: okay.
11: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all-in-one, nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kutis na nato ni pang magpalit daw ta ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
10: Oo,
11: palit na yun, may isa ka grapa

0: Pastor Danya, mo na to nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muot mi ang dugan, mag-isod siya pag-inhawa, pagkainom niya, anak Pastor Danya, hindi, nag-yud muot to iyang dugan, pag-sabuton daw niya, murag, mag-isod siya pag-inhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
0: Mawala si Pastor Dan. Hantag karong, wala na kit nag-uot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudloan ko niya ba, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Ayaw din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag karong, dagan ako siya nga ako. O, nahurot nga, nara pa, Pastor Dan, ana siya bahala. Nandaw magagasto siya na ko ba sa mama ayon ang
1: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na yung mga nagkaroon, ipadayon pag inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
0: Huging lang gani na po sa pastor okay. Dan nga mag-sigarilyo. Huwag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
1: okay.
0: Kang mabuhi.
1: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat din kayo sa pagtawag.
0: Salamat po, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa Tagum.
2: Bisan ka bos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Magkalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
13: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
14: Carabao Industry, pinaagi sa ato ang Provincial Carabao Development Program sa Provincial Government of Bukidnon nga gipatuman sa Provincial Veterinary Office UBOS sa pakigtimbayayong sa Philippine Carabao Center. Mga higala atong subayon ug sa taon ng kalambuan sa Bukidnon, Tagalwanan mula Hayha Kabukalagan Agriculture Cooperative o Buktamako. Ako si Fradeline Ragandang, ubani ko ninyo sa usa ka oras na programa nga karon atong giuluhan og gatas sa kalambuan, Buktamako ug ang gobyerno.
15: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
16: Kalihukan sa probinsya.
15: Ang Kalihukan sa Probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel. Atong makauban for this episode ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. Attorney Bert, welcome sa ato ang show. Ang imuhan ng greetings sa ato ang mga listeners sa 13 ka mga radio stations within Bukidnon ng Cagayan de Oro, sa atong mga viewers sa ato ang LG Bukidnon Facebook page ug sa ato ang YouTube channel.
17: Daghang salamat, Fred, and madagway ha mahapon sa inyo alan. Hapon, tanan nga tigpaminaw o inyong viewers sa itong programa. Huwag dagang salamat sa pagbisita din sa Buktamako Resource Center aron nga mapahuyab. Ito ang mga programa na kauban ang provincial government o lain-lain pang ahinsya sa gobyerno.
15: Alright, attorney, sa pag-abot na mo din hi sa inyuhang farm sa Buktamako, na-amazed kayo ko. Kay daghan kayo mong mga programa din hi. Nagtuok og tulula. Daghan di ay kaayo. Alright, attorney, atong ila-ilahon si Buktamako. Giyon sa ninyo sa pagsugod ang Buktamako?
17: Tuig 2015, Fred, na hatag ang recognition sa atong ancestral domain.
15: Okay.
17: Dinhi sa Malaybalay, no? So ang Bukidnon Taguluanon Tribe of Malaybalay City di recognize sa ato ang gobyerno nga siya ang tag-iya sa ancestral domain nato. Naglangkob sa Barangay Sumpong, Barangay 1 and okay, part sa Barangay Kanayan. Niadtong panahon na bago pa lang kong abogado uga nakita nako nga dili di ay enough ang kanang recognition sa ownership, no, sa isa ka domain. Daghan pa ang angayng himuon sa komunidad aron nga na siya'y pakig-alayon sa gobyerno o sa private nga sector aron nga mapatuman ang kaning mandato sa balaod nga pagpalambo sa socio-economic and cultural nga well-being sa indigenous cultural communities. O ang isa niini gibutang sa tong ipralo nga kinanglan ta maghimo sa tuang Indigenous Peoples Organization kung IPO nga mahimo nga economic o technical arm sa tribo aron nga doon na siya sa tawag pasbalaod interfacing capacity makakig-alayon siya, pwede siya kig-partner sa government and private sector pinaagi sa mga moderno o ganing mainstream nga mga legal systems, no? Kay kung dili, wala siya'y kamot, wala siya'y kapasidad nga mailhan and makapag-partner sa atong gitawag nga mainstream nga legal systems, so maglisod pod og abot ang mga programa nga gihimo aron sa mga marginalized sector sama sa indigenous peoples nga maabot sa ilaha. So tuig 2017 ato ang gi-organisa, gi-rehistro ang kining atong kooperatiba isip nga economic arm o technical arm sa Bukidnon Taguluanon Tribe of Malaybalay City. Ang iyang pinakatumong is nga ma-absorb ang mga programa nga naadya sa ato ang gobyerno, kaya niya makipag-partner sa business sector and other private entities like NGOs, other funding agencies through mga legal processes, okay, no? So yatong tuiga na atong na-organize and na-register through sa tabang sa isa ka USAID nga funded nga program, no, nga gitawag nga Inclusive Growth through Inclusive Business. But pasabot ang kaning paglambo maapil ang nasa kinaubsan nga hutong sa katilingban ma-include kung magbuhat kita og inclusive business, okay. Meaning ang pagpagnegosyo is gihimo sa katong gitawag nga naas pinakaubos nga hutong sa katilingban sama sa mga indigenous peoples, dili lang kita tigpaabang og yuta or temporary nga source sa labor, kung dili pwede gid nga kita mismo ang muhimo sa negosyo, no? Inclusive
18: tinubdan.
17: Business. Oh, so but ang iyang tumong is being a social enterprise, dili siya ang aim is to make profit lang yun, no? Kung dili is to address a social nga problem.
18: Okay.
17: Ang social problem nga naagyod sa ato ang komunidad o sa uban pang mga marginalized sector is ang kawad-on man, no?
18: Kapubrihon.
17: O poverty, kapubrihon, o kawad-on sa oportunidad sa trabaho, no? So, the only way nga maka-generate taog trabaho, maka-create og disposable income for our members is to create industries.
18: Mm.
17: Paghimo og mga industriya nga makahimo og trabaho.
18: Okay.
17: So, mo kana nga gihimo ang Buktamako, and so nag-operate na kita for the last 8 almost 9 years.
18: Okay.
17: And kini karon tungod sad sa suporta sa tuang gobyerno, labi sa provincial government all these years, ang city government and lain-lain nga government agencies,
18: okay.
17: And even mga private sector partners, no?
18: Dali ra gyud kaayo lito kon ang kadti ang Buktamako, yes. Pero I know daghan gyud kaayo mo giagian nga mga hagit,
17: yes.
18: No, sa pagproseso pa lang daan sa papel, taas kaayo na siya. All right, attorney, sa mga hagit sa imong eksplanasyon nga nagsumikad sa IPRA, ang katukuran aning ato ang kooperatiba, unsa pa gyud ang pinakatumong ninyo o unsa ka daghan ang inyohang miyembro sa Buktamako?
17: Well, sama sa ginoo, no, ang immediate niyang goal is to create jobs, no, para kung ang number one manggood gyud nga, no, kung mangutan na ta sa mga IP communities or even lahi nga mga marginalized sector, ang isa gid nga problema nga prevailing is ang wala tay trabaho kaayo,
18: okay,
17: no, dinhi sa ato ang mga komunidad og sa atong sector. So job generation gid siya. Dinha is ang pag-address sa economic nga challenge, no. So mo man gid ang number one nga ano pud sa gobyerno. So sa ato sa komunidad pud sa tribo, ang main paghapon nga problem nga atong gina-address is ang economic nga problem, no? Ang challenges sa atong mga members when it comes sa kana livelihood, ilang economic well-being.
18: Mm-hmm.
17: But other than that, ang iya pong vision, no, is dili lang siya panginabuhian. Isip nga in the indigenous cultural community, ang mas higher nga vision is of course nga ma-preserba ang kultura, no, sa tuang komunidad, pinaagi sad sa pagsigurado nga naay panginabuhian ang atong mga miyembro,
18: okay.
17: Aron ang pagkinabuhi isip nga mga lumad, isip nga isa ka bukid nun taguluanon, iyahang mahimo. Kay nga naman, kung walay trabaho sulod sa ancestral domain, ang atong mga miyembro magpermanente nga mangitag trabaho sa gawas. And when natas gawas, dili man nga ginutog daotan, pero kung ang tumong is nga ipreserba ang kultura,
18: malayo siya
17: and nana sila sa lahi nga kultura, no? So posible ang mga tradisyon, mga customs is mabiyaan nato. So if ang goal sa balaod is nga to protect and to develop and promote ang indigenous culture is true sa ancestral domain. Kung kita mismo ang gahimo sa kalihukan, sama niini, ato ang kooperatiba, na naata sa atong domain, atong mga tao, ma-employ nato dinhi, ang atong mga kalihukan, kita mismo ang gahihok isip komunidad.
18: Okay.
17: Kita ay gasulbad sa atong mga problema, kita pod ang huna-huna, o unsa pa ang panghimuon pa. So, gamit dayon atong own nga kultura, kung naay problema, for instance, dili ta mo resort diretso sa unsay gitudlo sa ato ang mga sistema gikan silang yaw, no? Example, problema sa employment, for instance, no? So dili ta gadiretso nga kuan ako dugay ko nagtudlo sa labor law no. Dili ta gagamit sa kaning struktura sa corporate nya nga labor laws gano. Gasugod ta dito sa ato ang husay, ato ang indigenous nga
18: pamaagi
17: sa kuan paghusay sa problema no. So in that way ang iyahang mission is gihatag ang economic nga panginahanglan, ang panginabuhian, pero the vision is to allow ang atong next generation to inherit ang kultura sa Bukidnon, Taguluanon, nga iyaging makita nga na day siya ko ano, effective day siya.
18: Okay.
17: Kung siya day ang magpatigbabaw, posible day nga mulambo ang kadaghana or ang okay. tanan tungod kay community interest man ang naa sa ato dinhi.
18: So naghisgot ta attorney og manpower resources yes. ang bukta mako pila bagyod ang kinatibuk ang manpower nga nagtrabaho gyud sa inyong kooperatiba.
17: Right now ang ato ang trabahante nata sa mga around 30 ka tao no. Tanan na nga mga industries na to. Gikan sa kakao, paingon okay. sa kani sa dairy and soon sa ato ang TESDA training centers no.
18: So si Buktamako na ang nagpasweldo sa ilaha.
17: Yes. So,
18: regular nga sweldo minimum.
17: Ang ato ang mga regular gid nga workers natas mga I think 15.
18: Okay.
17: So regular gid minimum wage, all benefits na sa ilaha. Ang katong other 15 is muna sila murag mga seasonal nga workers nato, no? From time to time mag-supply sila when there's a need sa kuan nato no, like for instance mag-build ta sa kaning mga structures, infrastructure, mm-hmm. so di man nato mahimo nga regular work ang kanya, temporary man siya. No? So natay mga seasonal work po, temporary workers.
18: Okay.
17: But all in all, maabot og mga 30 ang ato ang mga okay. trabahante.
18: Katong uban nga wala na apila ng 30, unsa po ilang ginabuhat nga naasulod sa inyong community attorney?
17: For one, ang benefit is, direct benefit is trabaho man tanan. Mm. For the guns, itong mga members nga labi itong na-register gid nga members sa cooperative, nakadawat na po sila og dividend sa ito okay. ang cooperative. No, last December, naka-distribute ta og dividends around 2.1 million
18: wow.
17: sa itong mga members. So, that's one.
18: 2.1 million sa pila ka mga
17: members? Sa 98 okay. members.
18: Wow,
17: no?
18: Congratulations.
17: Thank you.
18: So, happy for Buktamako.
17: Ay, salamat, Fred. So, and of course, ang ato pang uban nga no is when there's, of course, na yung mga activities, atong kakasuportahan, no? Example, last May, salamat may nga naka-attend mo. So, kana supported na siya sa, mostly sa, amo ang Community Development Fund,
18: okay.
17: no? So, before, very dependent ang, ato ang community sa, donations, of course, we still ask ato ang mga leaders and other companies if they can help us mm-hmm. with sa uban nga, no? But mainly, ato na nga own funds ang support anang ato mga cultural activities.
18: Okay. Na. So malipayon kaayo mi attorney no nga ang trabaho ang nasugdan sa imuhang papa kaniadto yes. imong napadayon karon. Yes. Agi og pagpaila-ila sa Buktamako attorney. Unsa ang kinabuhi sa mga miyembro sa wala pa na tao si Buktamako?
17: So before sa ano, so 2015, before 2015, kan magid, no, bawal magid musulod sa area sa gobyerno, public forest land man ni tanan kaniadto, no? So
18: 2015.
17: All, except of course kaning atong gitindugan o gilingkuran karon nga dump site magkani-kani adto munang dagan ang mga balay nga nagpuyo diri palibot kay diri man ang ilang panginabuhian kani adto mag
18: mamasura
17: waste o mamasurahay but under sa PD 705 kani adto dakpon magyad kasuhan ang tao nga musulod sa public forest land so mao magyapon karon except if na nakaykadti na authority ang tribo to utilize na iyang land because it's privately owned but tungod kay kaniya to public forest land man siya, beyond siya sa commerce of man. Meaning, walay matukod nga mga panginabuhian.
18: Mm-mm.
17: Except if nakakuha siguro kag CBFM, no? Tanong mo kahoy, uban nga mga tenurial arrangements with DNR. So, wala gyoy kaayoy, wala gyoy trabaho, no? Nga formal sa manini, nga tong natukod. Kaya lagi, bawal man ang any activity to be done inside sa public forest land. So, tungod kay ang mga resources, dagan man, kahoy man ang nasa itong mga palibot, ako nakita sa una, ang uban na itong mga membro, labi itong nagpuyo yun sulod sa domain, ang resources nga naa, mawagid ang mahimo po nga panginabuhian. No? So, okay. Nahitabo ang mga pagpanguling, kanang pagkuha og salong, which still happens, kakaroon, kinapag-apoy, na may demand for it, no? Hindi pa man kayo yun siya ang anak gaka-regulate. But sa una kita sa una nga, delikado pag hinuon. Gawas nga delikado sa una pag-occupar, kaya makasuhan ka, usahay kami gani, kaya trabaho ko sa BFI sa una, kami gani, isa ga-file o case. No? Sa inga anak, pero nakita na ko nga, yung taon po, ito ang mga parinti pag yun, mga kaubanan, muna nagkakasuhan. So, like sa katong mga uling-uling sa una, ko, na may legal way to do it.
18: Okay.
17: Pero pinagi sa kaning organization, pinagi sa pag rehistro, pag comply sa tanan ng mga requirements, no? So nahimo na to siya before. So karon nga na ang recognition sa ato ang kadti, so we want to develop ang ato ancestral domain by putting up mga ingani sustainable nga mga programa nga makahatag og trabaho sa mas kadaghana, no? Dili ka tong murag mag-inang kunay lang og yuta dayon say pamaligya pa nila, no? So kana lugar ang murag kalainan og padayon pagpaningkamot pa.
18: Alright. No? So daghan pa taghisgutan nga kalambuan nga naangkon sa Buktamako after this break.
16: Kalihukan sa probinsya.
19: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayo bang balay? Dali, ato to sa gawa sa balay.
20: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
18: Welcome back sa atong programa. Sa gihapon natong kauban ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. Alright, Attorney, din hinatakaron sa hisgutanan sa mga kalambuan nga inyong nakuha gikan sa gobyerno, particularmente sa Provincial Government of Bukidnon. Yes. Pwede ba nimong isaysay sa mo, Attorney, unang-una kun unsa gyud tong nadawat inyong assistance from the provincial government?
17: Yes, so ang first gyud namo nga industry nga gibuild Fred, no, is ang cacao industry. So pagtukod sa kooperatiba, ang amo ang nakita nga pwede himuon nga negosyo aron nga naay trabaho is ang pagpananom sa cacao. Nga eventually ang damgo is to process, to sell ang beans o posible mag value adding, no. So mao man siya ang available kaniadto na ay loan window sa land bank. Magpahulam og kwarta ang land bank sa mga small farmers nga magtanom og cacao. So pinaagi sa business planning workshop nga gitabangan ni sa katong USAID funded nga group and sa BSU, no, si Sir Mark Garcia was still with ano sa atong DOST nga na director karon. Siya ang nag-ano sa amo kaniadto sa amo
18: si
17: ang business planning workshop.
18: Uh-oh.
17: So pinaagi atong workshop, nakita namo unsa ang unsay viable nga himuon nga negosyo. So namantay area na kinahanglan daghan pud kahoy sa itong area, dili ta pwede adtong kinahanglan og full sunlight, no. So ang cacao is ano siya, mo thrive siya in between sa mga shade, no, sa trees. So number one mo to siya, but most importantly na amo gyud magpahulam og kwarta ang land bank, no. So among gihimo ang business plan through sa help sa kato USAID program and sa ni Sir Mark sa BSU nga faculty that time. And among gi nag-apply mig loan sa land bank,
18: okay,
17: para to plant 10 hectares of
18: sa cacao.
17: So niabot mi sa kuan, no, maski sa pinaka board of director gid sa land bank. I was 30 plus pa lang ko adto kog malate, akong giatubang ang tibuok board sa land bank. Taas kay nga lamisa kay daghan man di kay na member.
18: 30 years old.
17: Sa ilang board,
18: baka,
17: no? And nakapinaksoy pa ko ako anadto. So kay ang mga loan programs man good, and most sa mga programs sa government or even private sector nga meant for poverty alleviation, namagid na yung mga conditions po. No? So, number one condition, of course, is usually is organized mo, okay, registered mo nga, okay, nga entity. Mm-mm. So, ang juridical personality. So, kung tribo ka, nga walay kooperatiba, lisod maka-direct sa bangko.
18: Okay.
17: Kaya dili man ta-recognized nga juridical person, ubos sa balaod. So, motong, niingon ang balaod nga, paghimog imong IPO, imong kamot, nga mo'y mailhan sa ato ang mainstream legal system, like the banking system.
18: Okay.
17: So, ang kooperatiba, pag dool dito, ilhan sa bangko. Okay, kooperatiba siya. Second, usually, is manginanglan siya o collateral pag naka-avail. Ang ancestral domain, walay collateral value. Muna, hindi ni mo siya maprinda, hindi mo niyo mabaligya.
18: Hindi matransfer.
17: Hindi mo transfer, no? Of course, usually, manginanglan na og ka ng track record. No?
18: Okay.
17: Three-year financial statement, usually, pa ngayon na to see if nabagin mo yung kapasidad mo padagan o negosyo. No? And of course, ang equity portion. So, paabot na mo dito, among gi-argue nga, lisod kayo mahitabo ang kalambuan, ang paglambo sa mga indigenous cultural communities tungod kung dili nila i-relax ang ilahang mga policies. Okay. Kaniadto, I think ang slogan sa land bank was to bring development to the countryside. Think ko nga, ang pinaka-countryside, ang may naka-margins are ang ancestral domains. No? Pero kung ang requirements are kato, akong gisaysay, walay makahulam.
18: Imposible.
17: Oh, so, murag ang giingon ninyo, anang apalisiya, ang makahulam o kwarta, katong nanay kwarta. Daw be ang mga start-up pareha sa Buktamako at that time. Walay three-year financial statement kay start-up pa man. Wala po tayo collateral. Pero natay area, pagtamnan, natay tao, na ang panginahanglan. So, gi-approve sa land bank as a proof of concept,
18: okay,
17: for 10 hectares. Pero syempre, di man mawala ang uban requirement like ang equity portion. So, dito na dahil nagsulat ko, tanan, nga mahuna-unaan ako nga magpatabang mi sa equity portion.
18: Okay.
17: Kaya ang ihatag sa land bank, of course, is ang ano lang, ang amount less imong equity portion, so 80% lang sa pila imong need para sa inputs, no? So wala man diya ang for salaries, administrative cost, wala man din ha. So sulat ko, daghan ko gisulatan nga ako naunaan nga basin pwede makatabang sa amos equity. And isa sa akong gisulatan is ang provincial government,
18: okay,
17: through kang then Governor Subiri. No? So iya kong gipatawag, nagbisita ko sa iya, uban sa Council of Elders. Ako gi-explain nga unsa to ang mong letter nga request for assistance sa equity portion lang ako ang gi-request unta niadto, no. Pagkakita ni Governor Subiri, siya nga unsa pahulmon mo kwarta sa land bank. So siguro dili man gud siya usual, no, nga at that time.
18: Oo.
17: So ko yes, go kay naa naman mi business plan, mi submit na mi need lang mi sa no, ang equity portion niya. We will take care sa rest. Ano, so gipatawag ni Governor ang uban mga heads of office niya. Iya ang gipatan-aw mo ang documents. So siya tanawa daw na ang ilahang mga documents. Pwede ba sila makadawat og kanang
18: assistance
17: or support from the provincial government. So tungod kay nakita sa mga heads of office, sa legal, sa budget, sa finance, registrado man ta, registrado sa CDA, natay BIR, registration, natay resibo, natay business plan po, dun sa ito ang gustong himuon, natay business permit. So, yan nga, pwede get job, no? Kaya naman sa local government code.
18: Okay.
17: the LGU can help ang mga CSO, no, and mga cooperatives, even it's a mandate for local government units. So ingon si Governor Subiri nga, unsa dai inyong gusto himuon? Gusto mi mag tanong suportahan na to, no? So with that gisuportahan ang katong business plan nato was actually for 100 hectares atong giplano. Pero nang utang mautang man sa among giutang sa 10 hectares. Yan sa. So ang province na dayon ang nag-supply sa unsay needed, no, nga kuan niadto. So kung wala ang tabang sa probinsya adto, dili gid sadto namo mahimo kay ang loan amount is para lang to sa input, eh, no? So kitsa may magpaswildo sa magtrabaho ang administrative cost sa pagpadagan og kooperatiba. So part sa gi-assist sa province was gihimog job order to tanan ang mga staff namo, no,
18: ang magtrabaho.
17: Yes, so 17 to sila pagsugod, antun, yabot to

0: years nagisuportahan sa
1: inadto nga setup.
0: Yes, nga itong setup. Gitagaan pa kitag space dina sa national and provincial office building, no? So takaw na kay na nga support sa Samoa. So karon natanom nato around siguro mga 40 hectares na ang naadin ha, no? 10 is directly managed and administered sa cooperative. Mm-mm. The others is mga katunang mga other families nga nag-avail sa katong mga support nga gihatag sa province.
1: Pagkakaroon, attorney, kumusta naman ang inyong cacao plantation?
0: Gasel ta kay naman tay kontrata sa Kennemer Foods, no?
1: Okay.
0: So mo to isang among
1: sure nga market.
0: Yes, okay. Sure buyer.
1: Uh-oh.
0: So pag apply na mo sa land bank o sa mo to isang among gipuli sa collateral.
1: Mm-hmm.
0: Is a marketing contract with Kennemer Foods. So gadto gid na mo ang Davao, nag-istorya ko sa tag-iya. Isa ka Dutch national, no, si Simon Bakker. Nagpirma mig marketing contract tripartite with Landbank, Kennemer and Buktamaco, no? So gipatulola mig kwarta, nagpromise ang Kennemer paliton tanan among beans and ang halin part is bayad namo sa loan.
1: Mm-mm.
0: So I'm happy to say nga since last year, fully paid na among loan sa land bank.
1: Wow.
0: Yeah, so,
1: congratulations na po.
0: Yes, thank you.
1: So lahi ra gyud kung insakto ang pagkadumala sa usa ka kooperatiba. Just like ikaw nga naa din ha, no, sa mga leader sa Buktamaco, attorney. So sa pagkakaroon, attorney, unsay nakita nimo nga maayong epekto niyan sa panginabuhian sa imong mga miyembro, especially sa kadtong mga naningkamot nga ma-put up gyud nang inyong cacao plantation?
0: Oh, of course, trabaho ang kuan man gihapon, no? No, so sa karon sa katong atong managed nga 10 hectares, so naay mga 5 na sila at least ka regular workers gyud ga ang ga kuan ana ga maintain.
1: Mm-mm.
0: So daily na nga trabaho pagga-sell pa nato tong beans, but among gina kuan gihapon part sa plano gyud before is mag value add man gyud, no? So value adding to chocolate or any.
1: So nag-produce na mo mga chocolate?
0: Wala pa.
1: Ah, wala pa.
0: Isa pa sa ato gyapong damgo. Target na to. But sa karon, tanan na itong beans, sold gina na siya to Kennemer, no? Direct na nila gina pick up din sa ito ang facility.
1: Mm-mm.
0: So of course, ganang trabaho. And I would like to think nga tungod kinatamna na ito ng area, so nakatabang siya sa kinaiyahan po, no? Sa ecological balance ana nga area din ha. So
1: okay,
0: kung maadtuan na to ganin po, or nakita mo ninyo sa Facebook ako minapost. So dagko na ang kuan, fruiting na ito ang cacao. So aside sa trabaho ngayon na hatag karon, the vision still is always trying to create bag-on sad nga mga layers of jobs.
1: Okay.
0: No? So kung magbaliwad ta, that's another layer of
1: layan na po itong grupo.
0: Oh, so layan na po ito silang grupo.
1: So dili lang sa cacao plantation ang gisudlan sa Buktamaco. Naapod sila, nag-interpod ni sila sa Bamboo Development Program. Pwede ba nimo isa-isa, attorney, ang kabahin sa inyong bamboo,
0: bamboo
1: project?
0: Yes. Kahit tapos pandemic, no, 2020, nag-ani ang isa ka-American nga kumpanya. Kikita sa local na ito nga company po sa bamboo sa Malaybalay, no? Ang BGB. Interesado kay sila sa ato ang giant bamboo.
1: Okay.
0: Kay ang ato ang giant bamboo, there is bukid nun, is isa sa pinaka-best nga material for engineered bamboo. Nga gadako na ang demand sa kalibutan, no? Sa world market. So pag-ani nila, dagan na-interesado mag-put up o processing plants sa bamboo, pero gusto nila nga na ay sigurado unta nga supply sa raw materials.
1: Okay.
0: Pero ang problem po is, daghan na itong pinimatamnan, but kitsa may magtanom kung dili sigurado nga na ay mabaligyan.
1: Oh.
0: So at that time, kami, ang Buktamaco, together with lahi-lahi nga partners, nag-collaborate para mag-apply o isa ka project proposal sa USAID.
1: Okay.
0: So ang Buktamaco nahimo nga prime or ang kaning main nga proponent, and then later nahimong implementing partner sa USAID, no? So Ato ang gi-propose ang Mindanao Bamboo Value Chain Development Project.
1: Okay.
0: So ang goal is nga ma-create ang kaning value chain sa bamboo sa Mindanao. Ang isa sa iyang main objective is to help ang indigenous cultural communities sa mga kadti maka participar sa World Bamboo Economy. Mm-hmm. Meaning, makapananom siya, makabaligya siya.
1: Okay. Ma-earn
0: silag income sa bamboo. So, and then through that, kaya tungod kay nanay supply, first kaya na sila supply. And of course, ang pag-improve sa tuang ecology, no, by planting bamboo sa, mm-hmm, labi na sa marginal ng mga areas.
1: Mm-hmm.
0: So, kaluoy sa Ginoo, gigrasyahan ang katunga paningkamot after more than a year of writing, mm-hmm, meetings, presentation. Gi-approve sa USAID ang katunga project for $2 million to siya, no? Almost 100 million,
1: mm-hmm,
0: including na ang kuan, ang private sector nga counterpart.
1: Okay.
0: So daghan nakatrabaho at a time nga nanirado ang mga industriya tungod sa pandemya. So hatag ta siguro among kwintas around mga 600 individuals nakatrabaho ato nga project, no. So karon nanay mga bamboo plantations diri sa ato na tayo mga 80 hectares. Dinas Kalasungay siguro mga 500 hectares ang natanom diya, no?
1: Mm-hmm.
0: Abot patas misur og pananom.
1: 5 years from now, attorney, unsay inyo ang gilantaw para sa inyo ang bamboo project?
0: Sa karon nanaon tatay ano, no, natay semi processing diri na natay, mm-hmm, mga makinarya. Kay kita unta ang last nga component ato nga project was kita ang mag-act as aggregator, mm-hmm, meaning ang buktamako mo'y musulod sa mga katong planter areas and other communities nga naay bamboo. Pero dili nila mapanaog ang ilahang mga bamboo aron mabaligya sa ato ang mga manufacturing plants. Naas Aglayan o naas Cagayan.
1: Mm-hmm.
0: So ang buktamako unta mo'y mutabang ana. Dalhon dire, isa may process na mo din hi into kanang itawag nila rough slots.
1: Uh-oh.
0: Kami na din mo deliver dito sa manufacturer. So maka-income ang katong mga communities o mga farmers nga naay bamboo labi na sa kaning medyo remote nga area. So natay truck, no, nga nakuha nato through sa USAID pod, nanatay machineries.
1: Wow.
0: So ang goal is hopefully this year nakat lang tungod kay pag daog ni President Trump gi close down man ang USAID, no, last February of 2025.
1: Mm-hmm.
0: So, wala na mo na kwantong last nga component. But na ang uban nga elements, na ng machine, na ng truck, na ng plantations, na ang tatay PO from sa manufacturer. So, our goal is hopefully this year, makakuan mi og kaning para operational cost na mo. Karon nga medyo na-stabilize na po niyan to ang dairy.
1: Uh-oh.
0: Is to go back sa kanang bamboo.
1: Okay.
0: And mapadayon to na mo, no? Ang kana siya nga industry.
1: Okay. So daghan jud kayog mga programa, daghan kay kag makatunan dinhi sa Buktamako. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang Provincial Carabao Development Program kun aha usa sa mga beneficiaries niini ang atong Buktamako. Standby.
2: Kaliukan sa probinsya.
1: Alright, mga higala, back on our program. Sa gihapon kauban nato si Attorney Bert M. Estrada. Karon natong isgutan, Attorney, ang Provincial Carabao Development Program. Diin kamo usa sa mga beneficiaries ni ini, no? Pinaagi sa pagpatuman sa mga programa sa Provincial Veterinary Office. Of course, sa hugot nga pakigtimbayayong sa Philippine Carabao Center. Alright, Attorney, giyon sa ninyo, yes, sa pagsugod nga nahimo mong beneficiary sa Provincial Carabao Development Center.
0: Yes, Fred. So, kana sad nga ko ano, ako gyud kay pasalamat sa provincial government, no, for identifying ang Buktamako as one of its beneficiary ani nga program. So katong mention ako February in 2025, pag sirado sa
1: USAID. Oo.
0: Timing gid kayo nga nag-abri pod ang isa ka bintana, no? Ang
1: kaning haong kayo.
0: Kaning sa dairy niya, kuan ang provincial
1: Bukidnon dairy ninyo.
0: Bukidnon, no? Dairy pa program sa provincial government and PCC. So, kami pag sirado sa una, medyo gid mi na anxious and nabalaka, no? Kay wala na mo na complete ang katong sa bamboo industry. Unsa kay himuon nga kuan. So, timely kayo, nag-open ni siyang opportunity, gitawagan mi ni Doktora Karenin, no, sa Provincial Veterinary Office nga isa lagi daw kuno mi nga na identify sa province through sa leadership ni Governor O'Neill para aning
1: program
0: dairy, nga, program Carabao Dairy, no.
1: Mm-hmm.
0: So dia dayon among gi grab ang opportunity.
1: Mm-hmm.
0: Bisita mi sa Muswan sa PCC.
1: Okay.
0: To learn unsa man ang kinahanglan. Gibisita po dayon mi dinhi sa ato ang PCC and sa from the Provincial Veterinary Office to see kung pwede ba ang kani atong area, no.
1: Mm.
0: So timely po kani nga area ato ang gikuan, Fred, no, is for the longest time wala gid ni siya nagamit kay karaan man lagi ning landfill. Gitabunan na, gisirado na. Kaya wala na gigamit sa city government, nanatay lahi nga dump na sanitary landfill across lang ani. So after almost 10 years na moy na pwede day siya mahimo nga feedlot.
1: Okay.
0: Para ani nga Carabao Dairy program. So long story short, among gigrab ang opportunity kay ni abri man siya nga bintana, gi-learn na mo how to do the business. No, so amo ang attention was napaingon din he
1: sa kabaw na
0: sa kabaw sa tong nakuan ang kaning bamboo. Dayon ato ang kuan, of course ato ang cacao, and unsa nga resources that we had amo pong gi-invest dire. Okay. No, so kaning atong mga structures, mga investment pud ni sa
1: inyuhan na
0: cooperative. Okay. No, so kaning mga carabaos is mo ni siya tong na-receive nga support from the province and sa PCC.
1: Uh-oh.
0: And through our MOA, we're looking forward.
1: Mag-ulang, no? Yes. Napirmahan ninyong MOA.
0: Sa support niya. Kusog kayo ang suporta ni Governor.
1: Mm-hmm.
0: For us to do ang pag-scale up and hopefully pag-value adding na to, no, into not just milk, but other dairy products like cheese, yogurt, butter.
1: Mga products na sa milk, sa kabaw.
0: Yes, so lipay kami nga. Nakupod ang damgo ni Gov for the dairy industry in Bukidnon, and that we can be a part ana nga nga vision, no.
1: Sa pagkakaroon, attorney, pila na ba ang ato ang mga milking cows?
0: Atong milking
1: ay Carabao.
0: Yeah, so sa ato ang first batch, itagaan tag 25 heads.
1: Okay.
0: 24 ani sa ilaha ang nanganak na. So 24 sa ila ang atong ginamilk.
1: Okay.
0: Ang atong second batch, we were given additional nga 30. Na nanganak ani nga tulo.
1: Wow.
0: So right now mga 27
1: ang anak.
0: Ang nanganak. Uh-oh. But ang mga male is atong gibaligya, no.
1: Okay.
0: Di ba nato kun atong target is milk man, but hopefully in the future we can venture into the meat industry po. No? So right now, focus man ta sa dairy, sa milk. So ang male ng mga calves, mga bull calves, kitawag, is among gibaligya. Ang nakapalit atong first batch si Secretary Manny Piñol.
1: Okay.
0: No? Makita ninyo sa iyang Facebook page.
1: So gahisgot, ano, just last year, March or February, no, ang pag-open aning grasya sa kabaw.
0: Yeah.
1: And then karon mauna niya itong makitaan kining mga kabaw nga naa din. Daghan na gigayo kabaw sila din sa Buktamako. Attorney, sa pag-atiman aning kadaghan ng mga kabaw o kining iyang mga bago pang mga anak, nabahuso ba siya or kuti, atimanunon?
0: Kuhan gid siya, no? Trabahoso, labor intensive.
1: Okay.
0: Pero para sa amo is muna gitawag nga happy problem. Kay trabaho man atong gustong nga maja na create. So the more labor intensive ang isa ka activity, it's good for us. Kay usually mag-mechanize ka or gusto ka less nga dili ka siya labor intensive, if profit imo hang after, no? Gusto ka bigger nga profit margin.
1: Uh-uh.
0: But sa amo, dili problem nga kinanglan kag daghang tao because that's the goal, to create as many jobs as we can, no? So, trabaho. So, number one, dako siya nga investment on our part also, no? Okay, the structures that you build kanidaan, siguro we spent mga a million per feedlot ani.
1: Okay.
0: So, intensive nga capital investment. And sa tao, moto, dagan-dagan na itong tao, kay gikan sa pag-forage sa ilahang pagkaon, pag-atiman po sa among plantations, pag-account sa ilan, natin mga technicians po para to take care sa ilang health. Although, kusog kayong support sa ito ang government, sa provincial veterinary office, even ang city, no, ga-help po sila, ga-ani po sila. Ang PCC po, gitabang sa tua sa when it comes to sa health sa ito ang ano. But we have our own technicians, monitored gina everyday ang ilahang mga vitals, no? Sa kinanglan nga i-monitor.
1: Inana siya kakuti.
0: Yes, ang ilang pagkaon, monitored na siya. Dapat na ay certain nga weight, no? At least 10% sa ilang weight, mo mapakaon sa ilaha.
1: Kung dili ninyo maabot ang katong gitakda nga mga kondisyon sa PCC nga partneran sa PGB, unsay mahitabo sa mga kabaw?
0: Ah, of course, kung dili maayo pagka atiman then possibly is ilang health will deteriorate, no? And number two, adili na to ma-achieve ang target nga milk production, and if di na to na siya ma-hit, then but dili siya viable nga business to do.
1: Okay.
0: Basin ga usik-usik lang taong kwarta o panahon, no? So kinanglan makuha na to ang optimum nilang health para nga optimum pod ato ang makuha nga milk sa ilaha, and we can convert it to cash flow, no?
1: So, okay.
0: And then we can support atong operations and grow ang ato ang operations and then build more jobs, no?
1: Kumusta to ang milk production karon sa mga kabaw, attorney?
0: Sa first batch nga nanganak, we hit ang katong ilahang maximum nga milk production siguro around 2 months ago. Kay kun maguna, no, nang magtaas, magubos na siya ang kanang ilahang milk production. So naka-reach me og 100 to 120 liters a day.
1: Okay.
0: Karon kay nana sila medyo ano na sila, no, kay nang pababa na, kay paingon na pod ni sila nga i-AI para ma-pregnant na pod. Nana lantas mga 50 to 60 liters a day. But among gilantaw nga kaning second batch, hopefully maka manganak na pod ni sila puhon, maka-increase ta sa ato ang milk production. Targeting siguro mabot unta ta ideally og 200 liters per day.
1: Okay.
0: Sa kanilang siyang herd, no?
1: Okay.
0: But that's good enough for sa ato, sabi kay ga-start pa lang ta. Actually July pa lang ta
1: nagsugod
0: last year. Uh-huh. No, so about less than a year pa ta nag-operate, but we already have that production. Salamat na dungagan pag idatong herd. So Nanatay pasteurization, nanatay pasteurized fresh milk, napoy gabay sa ato ang raw milk, nanapod tayo mga flavored milks, no? Natay chocolate milk,
1: and gusto ko makatilaw.
0: Melon, ato takaran dito. Natay melon flavored milk, nanatay pastillas.
1: Okay.
0: No? And in a few weeks or a month siguro, we'll have mga other products na like yogurt, and hopefully cheese, no. May isa nga gikuan gid sa ako ni governor na nga kuapo gid natay own na cheese.
1: Ano to siya gi-mention nga mozzarella?
0: Mozzarella cheese. Oh. Yeah. Oh. Mo to yang gikuan. So kuapo unta kay, no, nay own Bukidnon. Dili ang Bukidnon milk but Bukidnon cheese nga
1: gikan gid na sa Buktamako.
0: Yes.
1: In the future ba sindi ay attorney, no?
0: Yes, okay.
1: So, okay, attorney, daghan kay kagimension nga mga byproducts sa gata sa kabaw. Kumusta man ang ato ang market?
0: Sa karon, ano, we started with just selling sa outlets, no? Natay mga few outlets dito sa City Hall, sa Agripreneurs, kay member man mi sa City Agripreneurs, sa ground floor, nata sa Bian News, na man ako office sa likod. Sa ni, kining milk bar, dapit sa cathedral. No? Katong kamulan, dagan mi mga gipangbutangan ng mga kiosk dito. Nag-promo pa gita. Just, ano, a few weeks ago, nag-participate mi sa katong
1: Sea Green
0: coffee competition. So kita ang gi ano kita ay nag-sponsor sa milk para sa latte category sa competition, no? Kay ang kani mo gong Carabao's milk, ang iyang distinct niyang quality is mas creamy siya compared sa cow's milk, no?
1: Mas lawot. Mas lawot
0: or sa mas creamy.
1: Creamy.
0: And mas high protein siya, no? Mas less po siya. Muna usahay mo kwanta nga medyo mas premium siya, mas mahal. Kaya mas less man yung i-produce, mas daghan yung kanon, mas gamay nga milk. Pero murag tungod kina compact siya, mas creamy siya. So mas chadar siya sa for coffee, ginang sa latte. So kita'y nag-supply as a sponsor atong competition. So we were so happy to be a part atong momentos kayo nga ano, the first nga international coffee competition
1: in Bukidnon.
0: And so halipay tayo dito na mo na meet ang lain-lain ng mga entrepreneurs, mga shops, dili lang mga cafes, but other businesses that utilizes milk, no? Mga bakeries, mga cake shops. And naghimo mig isa ka program for a trial partnership niya para ilang matest ang Carabao's milk, no? So nag-provide mi og free nga mga milk, and then in return naghatag sila ilang feedback as to sa iyahang taste or ilang comments, no? And lipay kay mi nga from a few nga nag-participate sa katuamong trial partnership, naana mi karon mga regular nga gapalit, no? So supply na ta sa uban nga mga shops dinhi, cake shop, cafes, no?
1: Nagrasyahan gyud.
0: Yes, so wapo kay to nga ano opportunity for us nga mas kansad mas so mas paspas mag-move ang ato ang products, and mas hopefully mas mailhan pod. So not just sa mga outlets karon na mo to. Kung napa-interesado mag-outlet po, we are always open to partner with other businesses gusto mag-display or mag-sell sa itong milk.

0: course, DOST has been helping us para sa ato ang kuan, no, kaning good manufacturing practices sa dairy. Eventually, we will apply for para sa milk processing center nato. PCC, of course, tungod kani ato ang ano,
1: Carabao.
0: Carabao, DA, daghan mi na kuno, we received recently kaning forage chopper nato, no. I think last month.
1: Okay.
0: So daho kay tabang sa paggaling sa ato ang forage para sa ilaha, and we've received some other support from DA, like mga baka, natay mga baka na receive pod sa ilaha. We also nagkuhan mi sa ano, katong rice, no, sa katong hybrid rice, tong drought niya to. Of course, a very recent na mo karon nga partner is ang TESDA.
1: Wow.
0: So, kuhan na ta karon, we are, naka-receive na mi sa among CTPR or certificate para nga makakandak na sa trainings for kaning dairy, no?
1: Okay.
0: And bamboo na to, no? So, natay tulo ka accredited courses na ang raising of large ruminants, milk collection, and artificial insemination,
1: okay,
0: and ang bamboo production.
1: Okay.
0: Napatay uban courses like organic farming, vegetable raising, and organic fertilizer making. Napatay creatives nga gi-apply, hopefully makakonata. Dressmaking, but mainly sa kaning indigenous cultural attires.
1: Okay.
0: Training punta din eh. And then katong metal works or more on sa indigenous nga metal craftsmanship.
1: Okay.
0: No? Katong mga lambitan, mga espada, nga kwan. So ato na po na siyang gi-apply. So TESDA, of course, apply po mi sa, ano, sa DTI because we will soon need their help for to improve among packaging. No? Okay. Sa karon, mo ito isa comment ni Gob when we met, nagpakita na ko siya. Ha?
1: Oh, ang packaging.
0: Need pa ang
1: improvement sa packaging. Siya ma, dapat dili siya makumi.
0: Siya oh. Yes. So, we're reaching out na sa DTI.
1: Okay, very good.
0: For that nga, no. And so, kandagan kayo ang mga agencies ko. Of course, ang CDA and NCIP has always been our partner.
1: Okay. Okay, attorney, isip usa sa mga gikonsidera nga ligong leader sa IP sa Bukidnon. Unsa imong long-term vision para sa indigenous peoples, communities, o para na po din sa Buktamako, unsa imong long-term vision para nga makabarog yun ang mga IP nga, mahimo kanilang kapanaminan kung giunsa nimo pagsugod si Buktamako?
0: Yes. So, dili man ni siya ko, no? It's not, di man ni inbinto sa Buktamako. Naman siya sa Balaod.
1: Okay.
0: How nga gi-envision sa ato ang framers nga pag-ingon sa konstitusyon nga protektahan, ipalambo ang kultura o nga ipromotar ang ekonomikanhon, kulturanhon, socio-cultural nga well-being sa ICC, naana din atong ipralo, gibihimo o uban nga mga rules, no? So, ang paghimo sa kooperatiba is naman siya ang proseso. Dili siya sayon kay taas o ano nga proseso, but atong experience, ato yung gina-envision nga isa ta nga kanang resource center ba?
1: Okay.
0: Muna nga itawag nato dire is
1: Buktamako,
0: it's a resource center.
1: Okay. BRC.
0: Yes. So, gihimo ni siya dili lang pod para sa Bukidnon, Taguluanon people. So, it's a resource center para sa uban pod nga gusto nga magtuon o maka-benefit sa experience nga itong giagiyaan, no? And ato na ninggihimo when I was ano national president sa IBP, isa gyud sa itong program was tudluan po ng uban abogado unsaon pag-assist sa mga IP communities sa ilang

between sa CDA. So open gid mi permanente na uban gaan hidini nga atong mga kadumahan, mga kay suuno nato sa uban nga mga areas, okay. No, so ga benchmarking sila.

0: So okay about the vision kay ang kining kuan gitamagod ang gi ilapod nga diris malay balay ang kaulo no munang ang kaulo sa wahig tatagulwan ang ila pong kuan nga tungod kay kaulo ka is nga tinubdan pod ka you are a you can be a resource no nga para makakuan sa uban so ngana pod ang ako ang na nasabtan sa role sa pagulwanon dere sa Malaybalay. So ever since ingana atong kuan it's kung taman sa maka magkinahanglan or gusto nga makalearn nga open gid makani sila
1: okay.
0: And hopefully mag-avail sila atong TESDA kuan nato no so gi-publish nato sa okay. Facebook sa atong fan page nga maka-apply sila dito for as scholars no sa TESDA so free of charge napagid sila allowance
1: wow.
0: No from TESDA
1: sa TESDA
0: sa TESDA yes.
1: Estudyante ka with allowance
0: pagyud no
1: and all then, right lastly attorney imuhang mensahe pasalamat sa tanang nagtabang nga makasukad ug makabarog ang buktama
0: yes, so ako gyud dako kayong pasalamat of course sa kung Ginoo gyud number one no dili gyud ni mahitabo walay tao nga makahimo sa kan nahitabo sa buktama ko kung dili yun divine providence yun dagan kayo ang mga panghitabo mo dili ni mo ma sabtan ingon pa timing ba or what but to me walay coincidence no? Tako kayo ang grasya gid nga nadawat sa kontribo sa tong kooperatiba and of course ipadala sa Ginoo ang atong mga partners no labi ang provincial government our strongest na partner gyud no once we started dako kayo ang support nga gihatag ug ang chance no nga kung wala to gisaligan ang Buktamako sa iyang first nga mga
1: attempt.
0: Industries wala pud ni nakabuild og kanang track record nga karon makita na sa uban agencies or uban kuan nga mo nga nahimo ganit ang ano sa USAID kay we were given itagaan may oportunidad na makahimo no, to show na kaya na to as an IP community na magpalambo og negosyo og industriya. So, of course, ang land bank, no, then ka to, tagaan po nilang chance. Kung wala tong chance sa loan, hindi po siguro pa. Muto yung muna pakita na isaligan may gamay ng kwarta ato ang i-implementar and then yung pas Biblia kung masaligan kas ginagmay mas masaligan kas tinagpo
1: okay.
0: No? Ang city government of course tagan kayo ang among partnerships pod no so kay pasalamat sa city government and tanan mga ahensyas gobyerno from TESDA DOST DTI PCC CDA NCIP DA Tuban pa, mga insects. Nako'y malimtan pa sa ilo ako kung nalimtan. Pero daghan salamat yan sa inyong suporta o pakipartnership sa Buktamako. And we look forward to building more for the people no? Through our partnerships.
1: Okay. Alright, daghan kayong salamat Buktamako sa inyong pagpaambit sa inyong inspirasyon o sa inyong kalambuan. Ang ilang sugilanan o sa kaligong pamatuod nga pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad, maayong pagdumala o epektibong pakigtimbayayong sa mga ahensya o opisina sa gobyerno, posible ang tinuod o malungtaron nga kalambuan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa Kusog, sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradeline Dragandang, daghang salamat, maing adlaw ka natong tanan, and may God bless the province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.

0: ang busunod nga programa nga inyong mabati pinairan. Ang programa nga inyong nabati pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Kagada mulog ni Pastor Dan, mga testimony day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gi kini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan ba kanang na bughat ko, sana ko kasi mana naglubog. Nya naman ana man ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
6: Okay.
5: Nya mamagi ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamaliting ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nagkuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako ginang giduwa-duwa Pastor, buntag uto hapon, sus naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo gi ni BG Max, gikuan gini sa gipanalanginan gini sa Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat ani BG Max.
6: Ha plus pug aroma na eh.
7: Oh, maugan eh, papalis ko tong pagana ani ka distago nagpalis ko duha.
6: Okay, duha ka aroma, okay.
7: Di apra na ko nindus gyu ka ayo nagulong man tong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat gyu sa panalanginan gyu sa Ginoo ang imong mga kuan.
6: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
7: Salamat, Iwe.
8: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
11: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisha.
17: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matagha
11: kamal, kauban yun nato kanunay ang bida salamisha, ang fuego blend chili paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
6: Na-apoy arthritis.
5: Na-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
6: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
7: Pastor, ka lang. Na-apoy ka lang gibati na. Panglaba, Pastor, naligo ko.
5: Okay.
7: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas, pating ko, anak ka ng lain kayo, mura na kung ka ng, kung ka kayo dagan, kahit yung gabulong yan, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kainumdum ko sa libimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor, pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawas yung Pastor niya. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga karon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw nako na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun yung MBG Max nga kanang na ang makaayod yun nagampog mo ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayod yun ko
5: okay.
7: Nako yung feeling na ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo nakapaminaw lang siya, Pastor, kunya nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya dahil nindot yun yung MBG Max. Kaya diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya kanang imong mga pagampo, Pastor.
5: Oo.
7: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
5: Salamat, Ginoo.
7: Tagatagom
5: ako, Pastor. Ah,
8: tagom,
5: okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
9: May good news!
10: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
9: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
11: Sama sa large format outdoor sticker.
12: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, matag hamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa.

0: Pickles, mawala sa loon. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
5: Mag-estimulay ko, Igan, sining sa Benjimac. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
4: Okay. Nay, pwede magka-ila-ilan sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
5: Pastor Dan, si Irma Dalo.
4: Ah, yes, Igan Irma, unsa may imong testimony karon?
5: Sukad nang gapaminaw ko, na-obserbaran ko gid sa ako, pastor nga inang dili murag ka nang dili na gid ko makaano ba. Inananawa ko dayon sa kaigan pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bigimat. Dinadaan ko, giinom ko dayon ang tatlo. Dayon, mga alas dos na pagkakadlawan, pagka alas 4, ganyan ko na padang duha. Naulian dayon ko, pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
4: Unsay imong ginabati di ay nay?
5: Murang kalit raman to, Igan, hindi ko kasabot mga pertis ako o daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
4: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok?
5: Nakuha dayon, pastor. O, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong malinsya. Dayon, duaw ni ako nga kainit. Ibigan niya si Orle, sila sa asawa. Wala anak ko dito, anak ko sa Valencia. Amog itong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Bigimat. Hangtod nga, ang akon nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapong aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o Bigimat, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga naayo Igan, niana pa sa ako nga, sus, nay, unta, pagsultin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, Igan, hasta ay baboy, naayo gihapon, kag ining ulahin na ako karo, pastor.
4: Uh-oh.
5: Dito sa Kidapawan,
4: o
5: hangtod nga nagpapakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandera, nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po umangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, pastor, ba nga Lunes, mula kao imo anak mo, hato dito, Jimat, sa Radyo Bandera sa Kidapawan. Unanawag na po dayon sa ako po umangkon, nga anayin ko ato sa Radyo Bandera, kay matatod si Pastor Dan Oguan, Jimat. Di mauto nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sakit, kiri sa tutoy ba?
4: Oo, tapos, kamusta man karon?
5: Ayun na sa Igan.
4: Ay, salamat kayo.
5: Oo, kung tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, amuna, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, sang doa ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon. Dakana dayon. Ang to, tagabataan na. Gako, anada sa iya.
4: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
5: Oo, salamat, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
0: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Paliog Palaila din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. So...
2: Tagum po.
1: Sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
3: Nakaplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka din sa tagong, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka ruma, okay.
4: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal ka,
3: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul si imong TLO na katulog kag tarong.
4: Nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake a blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake a blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan nako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
15: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Hello po, Davao Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diyan sa Ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong ibase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitong ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglibog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
5: Pila kaadlaw sa hospital?
4: O balik ko sulok kaadlaw, Pastor Dan.
5: Sulok.
4: Pinagi sa lima na yung katubagan ang ako ang mga gibati sa pampalawas o kana bro gitugan yun gikan sa Ginoo nga kana kapula nga maogi gihatag ako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa Pastor Dan nakainong usap niya na sa makagadlaw ang pasit yung hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaintang pagbangon dito rin Pastor Dan.
5: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hello, good morning, Pastor Dan.
3: Yes, go ahead.
2: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya o maayo.
3: Okay.
2: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo na siya o magsikad-sikad na langod siya kay dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko din mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
3: Dalay ko ng Diyos. Oga.
2: Salamat, Pastor Dan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
10: Oh, hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
3: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
12: Ano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay.
12: Nangauga.
3: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
12: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
12: O, 5 ka buok, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
12: 5 ka buok.
3: Okay.
12: 5 ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow, kanindot ko ani customized mug printing.
11: Ganahan ka.
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ang printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
19: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kasi kinunga makaayogit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor sama da akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian gyud siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
18: Okay, salamat igan, salamat igayo.
19: Okay, pastor, salamat pud pastor.
7: Okay. Palipalayla og taga-asa.
17: Pastor, nagatagom?
7: Tagom. Yes, apatayon igan sa pag-testify.
17: Ako si John Yanon, 5 anyos. Saan ko paminaw ang inyong programa sa radyo?
7: Okay, salamat igaayo.
17: Sa ko ka stroke, pastor. Liman ako katuig niya, talaga sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
7: Uy, salamat. Tulo
17: na kabutili ang, tulo kabutili ang bigamak akong napalit.
7: Okay, igan, sige.
17: Diyan, natong isang gabi, kasakitan ko siya. Ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak akong gaplasan akong tiyan nga ano siya akong bitumar kaloy sa Diyos na ayor man.
7: Salamat kay sa Ginoo. So pinakapsula imong niinom ato tapos naayo ang sakit sa imong tiyan.
17: Usara
7: ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
17: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan. Asa napit sa...
17: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palioga.
20: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mamino o sinada. Lamina, kung ikaw naginus

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udto, or good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kanginan, o sa kamainit nga kauduhon ni po, kanatong tanan. At nagkaroon may galang nga bernes sa Pizza 19 sa bulan sa Hunyo, tuig 2020. And once again, mga kaigan, you are with me, o nairipod nga adlaw sa ato nga parag-uban-uban sa kanginan, aron sa paghisko at hisko ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong ipang binuangan, para sa mga ipang bulagan, para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulad, ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magalang kong magkaulog na magpadala sa inyo mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan-unsa, mahitungod sa gugmag kinabuhi, ining design na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang inalamang buhat natin sa text ka na sa tuwang hotline number, 0965-60-11688. Once again ha, para mabasa ni Lady Diana, inyuhang mga sulat, mga kaagi, mga pangutana, mga hugot-hugot, or mga greetings pagpanibaya sa inyong mga loved ones or mga friends on air. Inalamang ka na i-text sa tuwang hotline number, 0965-60-11688. Same goes sa mga magsansilag hugot entries for today, mga gala ha. Inilama ka nag-i-text sa itong hotline number. Kanang nakapin po or kanang naang number niya sa comment section sa itong Facebook Live. Once again, 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Ang aminaw ka nato karon sa nagalain-lain nga radio sets. And of course, sa mga naglantaw ka nato karon at soon in, aminaw sa ato apinaagi sa itong Facebook Live karong kapunon. Magandang hapon and kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat mga palangga. Kamusta man ang inyuhan sa iyong kauduhon ni Ha? Kamusta man ang inyuhang udon sa Adlong Bernes mga higalan? At pagabusog-busog na mo, okay rin yung paminaw, kalmado lang inyuhang panghuna-huna samtang naminaw sa itong programa. Para sa kamulong kaharay-haray diha, sa kamulong kaduyan-duyan, sa kamulong kasigop sa ilang mga kape, sa kamulong saman, kamulong kaduka diha. Sa kamulong pong gabi na kisikay sa ilang panimalay, kamulong kapang laba, kamulong kapang hugas plato, ang uban ay kamulong kapang liligsilig sa ilang mga tugaran, ang uban na sa ilang mga trabaho, ang uban na po nagbiyahe mga galang uban ka drive sa ilang mga sakyanan. So, bisan unsa man imong ginabuhat karon kaigan, padayon lamang ka sa imong buloton diha, samtang maminaw kang Lady Diana karon kapuno. Today is Friday, mga gano'n ang adlaw karon nga Bernes, which means wala tayo nga babasahin nga sulat ng baganan karong adlaw, because today is Hugot Friday, mga kaigan. Adlaw karon nga Bernes, no? So, hugot-hugot sa tagaroon, mga gano'n, no? Karon ang adlaw sa inyong pagpadala sa inyuhang kinakusgan ang mga hugot entries diha. For a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. So, lima ka winners sa itong pilion, mga galahang, na pinaka-the best nga entries for today. Isa na pinaka-nakakakilig, isa nagsandiyag pinaka-nakaka-antig, or baga nakakatawa na mga hugot entries, mga galahang. Isanda ka na! Malay na itong usag ka sa mabilian unya ka makadaog sa itong hugot mo, isend mo for today. Ang aduang pamaagi ni mga galing, no, pinaagi link sa text. So kung gusto mo mag-appel sa aduang hugot mo, isend mo. Mag-dex lag mo sa inyong hugot entries, mga galing, ha? Sa atong hotline number na 0965-60-11688. Or kung naglando ka karon sa Facebook Live, gusto ka mo-participate sa atong hugot mo, isend mo. Kung walang buhaton kaigan, i-comment lang dyan sa comment section ang imuhang hugot entry. Dayon, pakapiniog number sa ubos, mga galing. Palihog lang, ha?
Si load ba na nga itong premyo. So maglisod mega. Padala sa load kung wala may number na, na nakita. My God. Kapalit ko kung mag-participate mo sa kiniyang hugot mo isanbo nga nagtanaw mo sa Facebook Live. I-comment ay mong hugot entry. Dayo number dayon sa ubo. Salamat kay Igan. Alright, before na magbarahin mga gala, magandang hapon po muna sa mga Remino Grato Caron na pinaagi sa mga kaibigan radio station sa nag-hook up na po sa atong programa. Ay nga po, sa mga Remino at ang dapita sa May Surales South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radso, kaibigan Surales South Cotabato. Kawan of course, ang itong technician niya, Sir Jules Balina, sa magandang hapon po. Saan ang mga palangga niya ng mga suking tigbaminang na nahimo ng aparte sa ilang kautuhan ang pag-abli sa ilang mga radso matagalauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Ingaran na sila ka-attach sa programa ni DJ mga gana. Good hapon sa inyong lahat dyan and happy, happy listening po sa inyong tanan. And of course, dyang dipita sa may lakindingan mas sa Miss Oriental. Magandang hapon po sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo, kaibigan lakindingan mas sa Miss Oriental. Gawin po na ito ang technician ni Ha or ito ang kaibigan DJ, DJ Miss B. Ito po ay nagsignify sa ito agarong kapuno. And of course, magandang hapon sa ating mga gwapo-gwapa diha sa mga suking tigpaminaw. Para ba nila dili kumpleto ilahang adlaw kung dili magpaminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. And thank you so much po for always tuning in and magandang na yung pagsuporta sa ating programa matag-hapon. And of course, sa mga namina, pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang probinsya sa Bukidnon, ay kutob sa mabot sa atong Sibiyahan. Ay kutob sa mabot sa atong Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon. Aha ka mang napita mga gala ni Mutang, namina, nanughad namina sa atong programa. May hapon kanimo diha. Once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So, managtanong sa Facebook Live, gaway-gaway naman dyan, agwing hapon po sa inyong lahat. Oy, DJ, ikaw na lang isa, diha. Ako na lang isa, nawala na si Miss B, mga gala. Sige lang, anad naman ko, sigigbyaan, mga gala. Anad ako, sigigbyaan, mga gala. Ingon, anak, magsiguro mo tanan. Humantag ipagkatawa, humantag ilingaw-lingaw, biyaan radayon. Ano ba galing, no? Actually, inyong bagong abangan si Miss B, mga kaigan. Katugong guwampag kaayong tingog atong nadungog gagahapon, mga kaigan. Sa programa ni Lady Diana, no? So, bago ito siya natong abangan sa radyo, kaibigan. Huwag inyong hulagining atangi ang iyang programa. Lili siyang atangan, mga kaigan. Atangi iyang programa, mga kaigan. Lunes, padulong Bernes, mga kaigan. Pero buntag iyahan, wala pa ko kabaloon sa ipangalan siyang segment, mga kaigan. Morning to iyahan. So buntag sa radyo, kaibigan, abang-abangin ninyo, mga gala. Right after sa programa ni Engineer Chan, ang baroganan, kaibigan. At ang ininyong programa ni programa ni Miss B. Ambot kong Miss B na bagay iyang pangalan. Short for BB daw ko, no? Kapag na pagkakahapon, Miss B, short for Binuangan. Ang bagong bibighani ng puso ni Omandi Ay. DJ lagi daan pa ko. Mga maraghalata naman siguro kayo mga gala. Tingog palang ulam na. Ay, sa mga gala na once again, hatangin ninyong suportahin ninyong programa sa itong bagong kauban. Bagong kaibigan mga gala, kaibigan niyo sa Radzo. Madaga, Lunes, padulong Bernes, sa buntag iyang segment, mga kaigan. So, tangin lang ninyo next week, ha? Next week kasi magsugod, mga kaigan. Alright, so once again, may hapon, ha? Sa mga namino, karado, karon. Kasi na ay magbaabot niya, nga magbasa ng sugilano na wala tiba sa hunon karon, mga gala, because hugot-hugot sa tagaron, mga kaigan.
na eksempteng na pari oras pagsenda mo sa inyong kinagustuhan ng mga hugot entries diha. Kaya yun niya po at mga alas 2:30 mga kaigan, isirado na po nato atong linya para po at mapilian pa sa mga judges kung kinsa na pinakadabas ng hugot entries for today. Alas aning tagaang pagdagaan, basahin niyo mga comments sa Facebook Live, mga galan, no? Sa mga wala na sayod, by the way, kung asa na makita sa Facebook, mga kaigan, inyo lamang pong i-search sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Or pwede po ninyong diretsyon o type diha ang Radyo Kaibigan Valencia City. Magawas na na mga galan, no? Karang na ay 11,000 followers. Wow, parami na po tayo ng parami, mga galan. And I keep on following ha sa mga wala pa naka-follow diha, pag-follow na mo sa Facebook page para ma-notify mo at ma-update mo sa mga programa, kalihukan o mga labas nga balita gikan sa ato ang pinalanggang sibyahan. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog kog like, share and comment mga higala sa itong programa para layo pa nagma-abdan o mas daghan pa ang magpaminaw ka na ito karong hapunan. From Stephanie Perez, Basot at Guapa kay Daniel Jeff Vera. Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Sir Daniel Jeff Vera, no, ang nagtimbaya yung kapikas sa kinabuhi. Ang si Ma'am Stephanie Perez na naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. All the way from Tivoli, South Cotabato. Ang hapon po sa inyong lahat and happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At by the way, mga gala, sa mga gusto mag-request sa ilang mga paboritong sonata or mga favorite love songs sa gusto nilang paminawan samtang mag-emote-emote sila karong kapunon. May nalang na kay background music samtang magsigup-sigup ka sa imong kapede. Mag-request na mag-song, mga gala, pero once again, kana lang pong mga mingaw ng mga sonata. Ang mga love songs lang po, ayaw po mo anak pang disco, mga gala. Liliban bagay sa itong programa. Miss na'y nagduka, nakasayaw na hinuha. Anak, sa mga gusto mag-request ng song, makiigan. Kana lang po mga love songs ha. Mga mingaw, mga kanta ka na magpahinumdum sa atong mga utang. Mga kanta, mga gala. I-text lang ka na sa itong hotline number. Once again, 0965-601-1688. Or i-comment sa itong Facebook Live kung naglantaw ka karoon. Feel free nga mag-request ng song, mga gala. No? Mag-comment lang mo di ha. Kung ibahalag ba sa huwag atong paningkamutan nga ma-play tanan ninyong mga ibang request nga awit karong kahapunan. And so when it's Hugot Friday, send your entries now. Tama, Sir Blaya. Hugot Friday po tayo ngayon. There's an answer. And from Ira Estela Doreen Zalikuba, Marubania maayang hapon sa tanan, Lady Diana. Pasara lang ko sa Tool Silingan, there is sa Orduha, Maramag, Bukidnon, sa Paragosa family, sa Iwo family, sa Likubay family, sa Gabiano family, Lazara family, Vergara family, Amparo family, Dayor sa... Akala family, ako manghod Fanny Rose Paragoso nga nagkuha sila butong kay maglamaw mi unya sa ihang bana o ipaibog ang mga sila. Lamia mo na ng lamaw eh. Asa no, sa pag nagkuha butong kay maglamaw mi ubana sa ihang bana si Lloyd Ivan Madrigalejos this second. Welcome to Bagidnon, abroad from San Carlos, Pangasinan City. Oy, welcome, welcome sa inyo. Magandang hapon, nag-shoutout once again sa imuang tibok kapamilya diha ka-side sa may Don Carlos. Don Carlos ba? Tama ba? Magandang ka-side sa may Urduha di ay Urduha, Kuya Maramag Bukidnon, Bama Aira Estela Doreen Salikubay. Sa imong mga kaparindihan diha, magkasilinganan o kabarangay nga naminaw sa atang programa karon. May hapon, nag-shoutout po sa inyong lahat-lahat.

0: At from birthday boy na pamusano, Madod Pania, may hapon, ma'am. Pasara lang ko sa tanang. Taga Maray, mi aray, Maray ba niya? Maray, Maray, Maray, masiguro ni Unzabag yun. Basta kay Maray, Don Carlos Bagidon, sa tanang kaibigan, God bless you po. God bless din po. Salamat na may hapon at kanimo ni Sir Bert. Buya promosano ang itong kaibigan. Dahil aside sa may Don Carlos Bukidnon. Kauban sa imuhang tibog ka pamilya ni ha sa imuang magkasilinganan kaparintino kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Magandang hapon ang shoutout once again from Don Carlos Bukidnon. Sa nasakit sa Pinoy, bisan init kaayo, kape is life. Ingon na ganun, Pinoy mga galan. No? Ako matestify kayo kara mga galan. No? Kaya mismo sa amua, bisag grabe, udong tutok mga galan. Bisag tulo pa ng singot niya, musigop lang ihapong kape. Ako lang sa mga Pinoy, no? Kape is life, gining mga Pinoy mga galan. Dili kumpleto ang adlaw, kung dili makainom og kape mga galan. Pero ha, sa mga rita ni Haig, lami nga kape, healthy pag yun. Aside sa kainom ka kape nga lami, mapapaskog bagay sa ibong panglawas. I-try ninyo mga galag ito ang Herbiva Coffee Blend, mga kaigan ha. Dili ka mabalaka kung sa itawag ka, dili ka mabalaka kung diabetic ka. Kaya safe po para sa mga diabetic ang ito ang Herbiva Coffee Blend, mga galag. Stevia po ang gamit ha. Natural nga pambatam is na ito ang kape, mga kaigan. Pagkanig health benefits nga kape, muning sulayinin niyo, mga kaigan, ha? Ay, naibang katana, sanay, guwapa, na-appeal ba akong hugot? Sa napili ni mo atong Friday, guwapa? Sa may, no, sa'y number ni mo? Ma'am Angelica Alisusukuna, BFF, sa may number ni mo last time? At hindi na kumemorize inyong mga number, mga gala, ha? Pero murag napakikapi din sa mga nagkataog last time. Reminding everyone ha, sa mga gusto mag-participate sa tuang hugot mo, i-send mo. Pag-send mo mga gala, samtang napatay oras. Kaya kanong taon-taon, magsirado na po ang tuang linya. Dili na ta magdawat ha. Ang mga hugot entries nga bulapas o 2:30 in the afternoon, dili na po naman ang madawat mga kaigan. Pilian pa man ako. Pilian pa na sa mga judgmental people. Dira. Kinsa ang naipinag at the best ka hugot entries. And again, 5 winners lang po tayo. 5 lang po ang magkadaog sa anong hugot mo isend mo for today. So, mag-send na kaigan. And the more entries you send, the more chances of winning po. Sabot pa sabot, walay limit kung pila ka hugot entries imuhang isend bang higala. Maganda nga sa, maganda nga sa, di ka naman mahal. Unsa man imo rag mapanakit lagi ni mo. Unsa man ni mong gwapa kung di pud maimo. Unsa man ni mong gwapa kung di pud maimo. Ay, habon, gwapa. Kamusta ba ka diha ka side, gwapa? Nakakita na sad ko, gwapa, dari karon sa radyo, kaibigan. Ay, salamat. Ay, habon, kini mo diha BFF, Mamanjali Kakunog, nanukad sa May Purok, Noy Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat na maghabon, kini mo diha, ha? Shoutout, kini mo diha, simong kauman, simong tibok, kapamilya. O, ang imuhang magkaparintihan, kasalinganan, o kabarangkay nga na minaw sa Tukaroon. Ay, time check is already 1:32 in the afternoon. Alauna 32 na po sa kapunan magkaigan. And standby po muna kayo dyan. And stay put lang sa muna mga gala, no? Kaya for now, manginabi isa to sa Picas Lawak while waiting mga gala sa pagbalik ni Lady Diana. Maminaw po ta sa imuhang ipang request ng mga awit. Parang again, sa mga gusto mag-request ang mga sunata karong kapunan. Sa gusto maminaw sa ilang mga favorite songs, favorite love songs on air. At alam paminawan mga gala mo na i-request na na-address sa programa ha. Diyan lang po kayo, huwag kayong mawawala ha. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.
1: The best songs on the radio.

RK Radio Kaibigan. Mo 98.5

0: mo. 98.5.
1: Hello, Pastor. May Muntag.
2: May Muntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, Apirulit, Mungkayo.
2: Taga Mungkayo. O say, atong testimony, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang, ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
2: Okay.
1: Nga, iingan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo.
1: Nga, kay nahadlok man nagi siya. Kaya atong pag itong adlaw nga, nagpa-vaccine ni, kami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay, ang iyahang untang plano nga, atong pag yun siya sa doktor. Nga, kay, ako iingan siya nga, ako siyang iingan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausap man iyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pag sige nagsakit yan tiyan, ako siya hindi pa inom mo BGMAX.
2: Okay, so sa ito po?
1: Karoon Pastor, kay aksin man ko kabalaka kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, isigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong sige mo, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang isigundahan pa inom, o biha ka buet, o... Kalau is gino ang dipanalanginan good ang BGMAX, hinggawas pod ang iyahang inunlan. Yang ikadana kong testimony, Pastor, ang atong baboy nga girubagan sa liog ba, atong diya plaza ng BGMAX, imbuto pod siya.
2: Okay. Salamat kika is pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
7: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga match nga na atong nawot
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: O si Ato Igana, Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong kiilkay ng nangauga siya ng kanang kuan. Tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

at 55 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 55 na po sa kapunan makaiganan. We're still listening to Love Diaries with Lady Diana. Anong nangyari sa ating dalawa? Ako ba ang isang nagulan o ikaw ang di lumaban? Aray ko naman. Kasakit po na Lady Diana. Parang makapuntana na lang dano. Anong nangyari sa ating dalawa? Bakit nagkaganoan? Bakit nagkaganito? Mga pangutana nga, lisod kaayo, pangitaag, katubagan, mga higala. Ano pa rin, gamot na lang diag move on kay Igan. Alright, mag-alaw ang hapon once again sa iniwang lahat. Sa mga nag-enjoy sa ato ang pag-emote-emote karong hapunan. Sa nagduga-duga na diha. Sa mga nakatulog, naging siguro. Mag-back sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon. Sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga nagatambay, pag-ihapon sa ato ang Facebook Live. Karong hapunan. Magandang hapon and welcome back sa inyong tanan. Sa mga kantang wala pa na play ni Lady Diana, balik na karoon taon-taon sa pag-play sa inyong ipang-request ng mga awit, mga kaigan, ha? But before that, no, ay magkalimot yung atong programa at karato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino, ang tunay na pangbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katul-katul sa pani, trioma, arthritis, pamaul sa lawas, panuhot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or radicus means bagha ang dugay na nimo, ginatagot-taguan di ha. Gamitin na sa arong kinagusgan, ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Ikawas kibiktibo kaayo kini, dili po kaangay, mabala ka, tawad kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan. Maglabaw sa tanandili magkamansa sa atong mga sanin, mga gala, ha? Ang mga nakanindo at gamito ang nagatuan, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Mapalit kinimagana sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bakinon, at sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naaraman na rin gapuyo, surrounding around Valencia City, Bakinon, ang mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center, kanimutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bakinon. Pero available rin po ito sa mga kaibigan outlets sa nagkalain-lain lugar sa mga kaibigan radio stations at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. DJ Guapa, pa-request kong song, pa-ubaya. Okay, ito nang i-play ka ng daw-daon, Sir Daniel Javera. Agad magsuki ng ating paminawara all the way from Tivoli, South Cotabato. Kauban sa Impalanga, diha, kagam Stephanie Perez. Agad naglandog yahapon, kanata karon sa Facebook Live. Agad ang hapon, ipo sa ining lahat. So my God, once again, welcome back sa inihuang tanan. Once again, hawala tayo basahon, masugilanon karong adlaw. Because today is Friday. And every Friday is Hugot Friday. So adlaw karon sa inyong pagpadala sa inyong kinakusgayan ng mga hugot entries diha for a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Para ka na nagpadala sa inyong mga hugot entries, mga gala, so magbaulahi pa ba ka? Kung wala pa ka nakasend sa inyong hugot entry diha, pag-send na kaigan, kaya karoon taon-taon, magsirado na po datong linya, dili na ito magkadawat o mga hugot entries, mga gala. Samtag dapat ay oras, pag-send na magbanit niha. And walay limit kung pila ka-entry mga send, mga gala. The more entries you send, the more chances of winning. Alright, magandang hapon sa iyo dyan. Iparequest ko yung song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Girequest si Ma'am Stephanie Perez. Ito na i-play karoon taon-taon, Ma'am Stephanie.

Abang-abang lang kayo dyan ha, sa mga nag-request ng mga awit, standby lang kayo dyan. Kay inigahuman ni Lady Diana Garon o Yaw-Yaw Doris Gangina, bumalik tagbaminaw sa inyuhang mga ipa-request ng mga awit, mga higala. Natin mga hugod entries din no? Wait lang, wala to darang music na Princess by Gimme 5, ka pa? Warag na ang darin mamanjali ka, pero wala pa na akong i-play. Ako pang i-play ang uban niya nag-request po. Nice song, salamat sa nag-greet. Madagbani Maribel Aguanta ang naglandaw karato karuana sa Facebook Live. May habang hindi mo di ba Maribel? At taga-asa man easy ma Maribel. Ang dami siya karoon ng nukad na minaw sa atong programa. May hapon ay kanin mo di ha. From Martin Aquino, nagrabi na gyud ang Pilipinas karon. Isod na kaayo sabton, maglibog na ka. Bitaw, I miss you. Lahi po ni sa trip sa mga hugot mga tao. Isa kang ipadungog-dungogan ani niya. May tao ka ba nga pinariringgan ni Sir Martin? Salamat sa imong hugot ang napay kang Sir Blaster na nakakapagod. Magpanggap na okay ka, lalo na kapag ikaw mismo ang nakakaalam kung ilang beses ka nang nasira sa katahimikan. Pero medyo serious mode on karon. Sir Blas, mga gala. Iguna na rin kasimple, mga gala, ha? Kung maglanto mo karon sa Facebook Live na gusto mo participate sa duang hugot mo, i-send mo. I-comment ang dahil ng hugot entries, pero make sure, mga gala, ha? Nga naamoy number sa ubos. Ayaw mag-awat ani nilang Sir Blas. Sir Martin, nga walay mga numbers, o boss. Kung gusto mo, mga higala, nga magkadaog sa hugot may send mo, pakibutang sa o boss. Ang ini mga number niya, ha? Salamat kayo po. Wala ko i-load pang text, guwapa. Maong darira ko gasinamok sa imong live. Hihihi. Walay problema. Kung BFF na aside sa Purok Nebe to Gaya, Valencia City, Bukidnon. Naka-free data lang akong gigamit, guwapa. Ay, salamat kayo. May hapong kini mo rin mamansyali ka. Thanks sa pag-play sa akong request ng song, guwapa. You're welcome po. Ayaw ko naman talaga sanang sukuan ka dahil gusto kong panindigan yung sinabi ko sa'yo na mahal kita. Pero masyado mo akong binigyan ng dahilan upang sukuan ka. At ikaw na mismo ang nagtulak sa akin papalayo sa'yo. Parang malalim ang pinaghuhugutan niya. Niya, Ma'am Angelica Alisuso ko, no? Nindot kayo lamang hugot entries, mga gala, no? Lady Riada, kung ikaw po'y nagkakaya lagi na di mo, surrender lang. Ambul lang madasig bako si mong dambas. Sir Martin Lekinoan. Aha, ikaw po'y na kong magpaka-strong person. Gusto na kong magpa-baby. Ang pangutan, huwag naabay mo baby sa inyo. Aha, ang gugma. Sari akong gugma, wala dari, wala dito. Kay naaramani mo. Agay. Alahir kasi lang mga tripping, mga gano'n. Mapasyonot ko sa mga BHW sa Maripayon, Pangantukan, Bukidnon. Na sila sa center, gahimo sila sa report. Maribel o Guy Janice Lege. Lege ba? Tama pa pagbasa. Sir Bert, may hapon. Sa atong mga kinakusgan ng mga BHW, liha gasay sa may Malipayon, Pangantukan, Bukidnon. Ganamino, karato, karon. Diya sa ilang center, mga gala. Kamulo silang gahimo sa ilang report. Si Ma'am Maribel o Ma'am Janice diha. May hapon po sa inyong lahat. And happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Salamat po, Sir Bert. 087 man last at ito akong number akong i-check sa imo guwapa ng Friday. Yes po, nakita na ko dari sa ito ang record, no? Ang nakadaog ka last week, Ma'am Angelica. Sa ito ang hugot mo, i-send mo. What if I never... Alright, time check is already 2:03 in the afternoon. Alas dos, tres na po. Sa kapunod may galagang oras, sa regrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang capsule na hinimog ikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal ang dili katingadaan na nag-epektibo panlaban pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano managot mga galang abadian, kaya-kaya po sa duang Vegemix Plus Herbal Capsule.
Madungog ni Ana ang gabay-ubay na dili na may hap na mga testimonya nga aton nga madungog deres kangina gikan sa mga taong nag-testify o voluntarily nag-testify nagparayag sa ilang dagkong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemex Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga nag-testify mga galat tag-as silag blood sugar o mga diabetic sila, ang uban ay hypertension or tag-as og dugo, ang uban tag-as og uric acid, ang uban mga ulceron, ang uban mga UTI ayon, ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cysts, mga myoma, mga almoranas, ang uban ay mga dengue patient garibalik sa normal ang platelets, ang uban ay mga pneumonia na ay mga kidney failure or heart failure mga kaigan, ang uban bilang nakabulan nga naglubog kay tungod sa makaluya sa lawas dili makabakod, ang uban komplikado na ilang mga sakit o ipang refer na sa ICU mga gala no, pero glory to God alone gamit ang Vegemex Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit mga gala. Para ang mga testimonya gikan na mismo sa ilang mga baba mga gala ha, unang daghan ang niangay kay daghan gid pod ang nakatry mga galag na pamadud-an gid nila ang epektibo ang Vegemex pang ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Ang nakarindot ani makiigan no kay dili lang mag-usa, dili lang duha, dili lang tulo ka balatian ang kayang tambalan sa tong Vegemex Plus Herbal Capsule. Daghan kaayo mga gala no, pinagpala nga po ang ato ang Vegemex Plus Herbal Capsule. O wala po ni sa overdose kay lagi nga food supplement po ito mga kaigan. And good for all ages po ito, pwede sa mga bata, pwede sa mga young adult, pwede po sa mga idaran na. Gusto mo talay sa itong Vegemex Plus Herbal Capsule. Pwede po naman ng imnon, pwede niyo mong ihaplas, pwede po niyo mong ipatulo sa mga dalungan nga na ay nagbara, mga pusod nga nagnana, o mga samad-samad sa imong kalawasan. Depende na lang kung unsang balati at imong ginabati karon sa imong lawas mga kaigan ha. Parang try ninyo. Sa mula para ka try bahaganap, i-try lang po ninyo kay mula. Wala may mawala sa pagsulay mga kaigan. Nagbalay na ito sa imo lang pag-try o pila lang kakapsula sa Vegemex Plus Herbal Capsule. Maayo ng imong sakit diha. So once again, i-try ninyo ha. Agad ang Vegemex Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Mabalit gabang kanisa tanang Bafarco Pharmacy sa Dibuok, Bukidnon. Nagsapiling butika sa inyong mga lugar. Pwede po niyo manang mapalit sa atong Kaibigan Center dere sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. Sa atong makaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa atong makaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemex Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Aanhin ba ang damo kung patay na ang kabayo? Ah. Salamat sa imong entry, Sir Robert Nabuyan na pamusen. Ay, natin caller mga gala, kadali lang caller ha.

0: nung sa mundo. Ako sa hinayang kadali, no? Paliyo ko hinayi imuhang monitor diha ka sides imuhang. Nahimutangan ka naman ni caller 850. Hello, my hapon.
1: Good afternoon.
0: Ay, sino po ito? At aga-asa po?
1: Always magkada kami daw, pero di lang kayo sa sundod. Si Mark na inilitido yan.
0: Ay! Pero ang Kuya Mark, nakaroon sa may nabaga sa Valencia City. Tama ba, Kuya Mark?
1: Ha?
0: Nakaka sa Valencia karon ko yan.
1: Nako sa Alquino.
0: Ay, nasa Alquino. Ay, magandang hapon na sa iyo dyan. Nagkauban sa imuhang makaubanan sa trabaho na aside sa may Alquino Emporium, Valencia City. Kung sa may kaalaga, di Lady Diana sa imuha karon ni Kuya Mark.
1: Ano ako, mag-shoutout ako sa mga naminaw.
0: Alright. Sige po, go ahead. Kuya Mark, imuha ang panahon.
1: Sa mga wailingaw ron, mayong hapon.
0: Uh-huh.
1: No, niya. Shoutout po sa mga kaubanan diri niya. Ang oban gamasad, ang oban galingkod-lingkod, uh-huh. Ang oban kamulog snack. Na ano kayo. Kayo. Sa mga nakailan na lang ako, after na ninyong tanan, din na lang ako isa-isa akong kibasa na niya. May malimutan ba, mang loot.
0: Laras lang, purnas na lang sa ilahang tanan.
1: No, request na lang din ko song ni Diana.
0: Yes po. Sa mga nag-song, Kuya Mar?
1: Anja Maya po.
0: Unsa po?
1: Ha?
0: Unsa nga song, Kuya?
1: Andamaya.
0: Andamaya? Kisa ba yung nagkantaan na kaganda, Kuya? Andamaya.
1: Three Sisters ba na siya?
0: Three Sisters. Sige, ito ang nagpangitaon, ha? There is ato ang playlist, Kuya Mark. Ito nang i-play ganun taon-taon, Kuya. Salamat kaayo. Kana lang po.
1: Ay, salamat kaayo. Sige.
0: Yes, po.
1: Good luck.
0: Salamat sa pagtawag. Tapos, once again, Kuya Mark Magala from Alquin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Pag mo sa itong mga gala, dili sa itong magtumag o goan. Wait lang, ha? At sa nang basahon ay mga text message today from 394. Mare ba niya? Oh, sa mani, walay layo nga kugmo sa dool nga kuko. Matod ba niya? Grabe ka naman, sir. Joshua Tumas. Huwag magigit galang-alang iyang entry. Ay, happy to set up ang birthday, Lady Diana, July 19, Joshua Tupas. Ay, advance happy birthday sa iyo, Zan. Kuya Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Ay, para request po ng song, Kalapastangan. Thank you, Binibini. God bless you. Ay, magandang hapon. Kanimo ni atong gwapang kaigan, Ma'am Jean Munares. All the way from North Cotabato. Naglandaw ka rato agaroon sa Facebook Live. I miss you, Ma'am Jean. Salamat si Magdano sa Facebook Live, ha? Ato, kaparikamutan nga play imong request nga awi at karandaan. So, my gala is already 2:10. Para ho na, para maminaw tagbalik sa inyuhang ibang request nga mga awi sa ng programa, my gala. So, dyan lang po kayo, ha? Huwag kayong mawawala. Babalik po tayo later on para sa pagpadayog basa sa inyong mga pagpanimbaya o mga hugot entries, mga gala. And we have your son playlist, a song requested by our Suking Tigbaminaw, Ma'am Stephanie Perez, at aside sa my Tibuli, South Cotabato. A song entitled, Bakit Nga Ba Mahal Kita? By Rosel Nava. Only here in 98.5 Radyo, kaibigan. Mauni og aton niya.

DXRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5. Maayong buntag ni mo di ang kaibigan.
1: Good morning, Dan.
0: Kinsa ni og taga asa pali yun?
1: Taga sa lang, Dan. Pastor, kasi magsisimo na lang ko pinagi sa bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako'y bigimat na kanan niya sa among itsyon, sa loob na bigimat. Di ko anak ko, Dan. Ako, gubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ni Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gagyo, Dan, unang nga na ibati na ako, Dan. Pasalamatan ako.
0: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
1: Oo, nalapuan sa ininit ko, nagsulit ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtungan sa atong lawas.
0: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
1: Dakong pasalamat sa Ginoo sa Vigimax, Dan. Kasi nakapalit ko diya dayong sa Vigimax ka sa among isyon, sa loob, kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay naayang baliga.
0: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
1: Taga-salay, Igan. Pulukuno, Igan.
0: Sige.
1: Tawapin ni Igan.
0: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Iga, kayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Yes, Igan.
1: Magsisimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
9: Okay.
1: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah.
10: ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro pa sa nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubang may kanyaplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pa sa mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay pastor, salamat po pastor.
11: Okay. The best songs on the radio.

39 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:39 na po sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalailain niya Radio Sense. And of course, sa mga nagatambay paghapon sa ating Facebook Live karong kapunan, welcome back sa inyuhang tanan. Ay magkalimot may galang ang atong programa hatag grato sa atong bagong Herbiva Coffee Blend, mga kaigan. Para sa mga kaibigan ato diha nga mga hago sa ilang trabaho o nagkinahanglan o gusog nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw ang buluhaton, mas maayong sugda natong atong adlaw mga galano sa pag-inom sa atong bagong Herbiva Coffee Blend, ang kaping magkapawala sa kakapoy, magkapabagsik sa atong pangluwas. Ang kaping mga galing aside sa lami na siya, healthy food kaayo. Kaya hindi mo kini sa robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, bagustin, guyabano, insulin, and stevia leaves mga gala. Buwan akong mga pikaan eh. Diba? Nagapahimsog po ka sa imong panglawas. Nagaka-mental block mas. Nagaka-bulol-bulol mas lady niya. Again, so lady niyo nga ito ang guan ha? Herbiva Coffee Blend bang hagan na? Nindot ka ni Imno, no? Labi na sa mga health conscious diha nga gusto magkape matag-adlaw. Labi na sa atong mga Pinoy nga dili good kompletong adlaw magala kung dili na makainom o kape, di ba? Gusto ta mga pe matag-adlaw, dito na lang ta sa kape nga healthy ta, di ba? So mga kape nga dili magkapatrigger sa atong mga sugar, dili magkapapalpitate sa atuan. Parang try ninyo nga tuan nga Herbiva Coffee Blend bang hagala ha? Kami na siya magkapapaskog po sa atong panglawan. Pabalit ka ni mga gala sa anong Caribbean Center diha sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. Available rin po ito dari sa GRD Printing Services sa second floor sa AMK Building at bang sa NVM Valencia. Once again, Herbiva Coffee Blend, mga higali, no? Ang kaping lami o pagkapabaskog sa ato ang panglawan. Alright, so once again, welcome back sa ating lahat. It's already 2:41, mga higali, no? Sa mga mag-send pa si Ilagugut Antis, pasensya ka ayo, ha? O, dili na po dawat si Lady Diana, mga higali, kay time is up. Magbalik pilian na po kato ang mga hugot entries ng inyong gipadala karon. So later on, mag-announce sa pudasa ng winners, mga gala. So, salamat guys sa nagpadala sa ilang mga hugot entries, ha? Ano sa nagtagag? Magtagag na bang pa-shoutout rin sa atong comment section sa Facebook Live? Bari pa niyan, Ma'am Angelica Lisoso Konog. Pa-shoutout kang Atiana Jane Morales, kang Lensky Matugas, kang Leti Noray Kakay Carol Jean Munares, Lilith Songkit, kang Maris Roxanne Beng Dahuran, Gara Jean Kalupe Mian Saison, sa imo at Indira Guapa, ang ping sa imong pag-uli DJ. Salamat po, Ma'am Angelica Konog. Wala to dira ang prinsesa by wala to dira ang prinsesa by Gimme 5 gapa na ato nang i-play karon daw doon. Salamat sa pag-play sa akong request nga imo ang gi-play. Salamat po. You're welcome, Sir Bird. Pero ang kaigan diyan nga side sa my Don Carlos. Tama ba? Maraming salamat ramang hapon si imo hadiha. From Sir Martin Aquino, kung sala man higugmaon ka, ayaw ka balaka, kay kada adlaw ko musimba, maluwas lang ta duha. Oy. Ya, iyara mo na kaluwasan, Sir Martin. Grabe na ganyan gugma. Dalahigo na mo ganyan galawas ang gugma. Salamat no sa inyong mga hugot entries ha. Napala na rin mga comments mga higali no. Mahirap mahalin, mahirap pagmahalin ko yung ikaw lang ang lumalaban. Lady Diana, para ko ask song Tuntung Gugma please. Okay, ako ding team song. Ito nang na-play ka ganina, Sir Bert no. Salamat ka ayo po. Alright, my God, it's already 2:43 in the afternoon. Alas 2:43 na po sa kapunan. Pagkaroon na ng tiwason, nagpamino mga gala at mga songs kay inyong ginigwasa ng programa, no? Ay, ginigbalik ni Lady Diana later on. Mag-announce na ta sa ito ang winners sa ito ang hugot mo i-send mo for today.
So standby lang kayo dyan, gay. Kung sa kasa nagpadala sa imo mga entry, mga gano'n, no? Standby ka lang dyan, kaigan. Inigbalik na kuunin ang mag-around sa thousand of winners, mga gano'n. So dyan lang po kayo. At sa ning paminawan ang mga song request ninyo sa atong programa. We have here, mga kaigan, sa ato ang playlist, a song entitled Andamanaya by Zahin. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Maunin, og ato ni.

Maraming salamat once again sa maragatambay paghihapon sa ating programa Garang Kapuno. Sa magtanong paghihapon diya sa Facebook Live, hello po sa inyong lahat dyan. We are bound to the very last part of our program, mga gala. Ang pag-announce at ang winners at ang hugot mo i-send mo for today. Ay, comment rin pa, Ma'am Jolica Kuno. Mano ba niya? Wala daw niya nadawatan ang load. Ano, wala ba niya mo nadawatan, Ma'am BFF? Ako ang mag-double checks. Ako ang trans saksyon sa Dicas, mga gala. Managkasan kong load sa inyo at tanan, mga gala, ha? Kasi wala lang ninyo nabantayan. So, double check lang inyong inbox, di ha? Wala, regular na ba itong load, mga gala? Kasi wala na nandun ninyo nang register din. Nang hurot na lang, mga gala. Kaligi regular nga load lang po ang amo gina-premyo. Kaligi po, may kabalo kung unsa inyo ang ipang unli analysis. So, tag mag-unli ML, may nadimog ML, ha? So, may manang regular nga load para kami makabuot kung unsa nga kaning sitawagan niya. Sa nga promo, ang inyong register, ana. So, sa nga double check inyong ang inbox, mga gala, kung mabasahan ang imong number karon nga nakadaog ka. Paki-double check po sa inyong mga inbox, mga kaigan, kay basig, wala ninyo nakita ang text sa kining iti-iti din. Alright, mga gala, na wating kong panahon. Ito na i-announce sa nga tuang 5 winners para sa tuang hugot mo i-send mo for today. So once again, salamat sa tanang nagpadala silang hugot entry sa mga gala. Pasan siya gagay, hindi mo mabili ang tanan. Ayahan na lang ma-milyonara yan as Lady Diana kayo para ugun na mong tanan mo. Pero for now, lima lang po ang atuang mapilian, ha. Ako, wala kaabot kay wala man sad ko kapaminaw. Manday kagikan sa Sir Martin Laginon. Pero kung nato na i-announce ang mga winners, ha. So sa mga dili mapilian karong adlaw, ay mo ka balaka? Agad pa kay panahon, mga gala. Kasi ka muna po buhon ang mapilian. Diba? So parahin lang sa mag-participate, mga kaigan, ha? Agro, mga gala, ito na basahon in no particular order ang itong mga mananaog para sa tuang hugot mo i-send mo for today. So our first winner, mga kaigan, congratulations po to our sender 6598. Once again, sender 6598. And a second winner, congratulations, sender 7087. Once again, a sender 7087. And our third winner, congratulations, sender 3693. Once again, 3693. And our fourth winner, congratulations, sender 3365. Once again, 3365. And last but not the least, congratulations, sender 6415. Once again, 6415. Again, Bob, congratulations po sa inyong lahat. And daghang salamat sa inyo, ha, pag-participate, mga gala, no? Sana'y parihan ako, wala niya gipili. O, nasad boy na sa diyag ka. Laban lang si mo ang kinabuhi ni ha. Para yun lang, hantod, bilion ka, sir. Para mag-alas, salamat guys sa inyong tanan, ha? Sa pagkakasaking uban sa atong programa karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Dagang salamat guys sa inyong tanan, mga kaigan. O, Lunes sa Putbuhon, mag-uban na maghihapang kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang peras sa aling 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maying hapong kratong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, oy.
6: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Kinsa ni palayog o taga-asa?
8: Sige na ho, tado ni taga-akandayo ng Lorito Agusan del Sur. Katumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong gikuan, amo kong gipainom o gizimak. O niya, ibalibara man siya o dukol diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingog, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung video max, amo di pusa, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakadlaon, pastor, nagihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang nagigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silinga naman naman, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo dahil siya ang pagkaon.
2: Kamusta si Karun, ang maong pasyente? Imong bayaw?
8: Kaluoy sa Diyos, Pastor. Dubera siya na ayon.
2: Yes, hello, kaibigan.
9: Hello, Pastor. Ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
2: Taga-Banlag?
9: Pagkalanak mo sa Ginoo, Pastor, ha? Sa nga. Kayo ha, niyang lihatan sa akong pamilya, sa akong labi na taungan, ha? Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, nga, kini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Kasi siya na, karoon lang po nakatao, nakaano.
2: Hubag ang paa sa mga anak. Pila yung edad?
9: Nagsugo na ng 3 years old, Pastor.
2: Okay, so okay siya karoon?
9: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, kiti na ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala, walay kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala nga po, giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor, hangtod nga, ikatulog na, dilit na sila mo, buwan kay, daghan na ilang pangitaon, katulog, wala na upirahan, kay, daghang proseso ang ginabuhat, hangtod, salamat po sa Ginoo, Ama,
2: okay.
9: Kapula, nga, nakaabot po, nimo, dako, gira kong pasalamat, yung Pastor, darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
2: Okay.
9: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung
0: sa iyo.
2: Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Gaayo.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Paliog pa ilaigan o taga-asa?
13: Taga-Libasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
12: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
13: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga. Ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal. Noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon, dito palitan ako 15 kabuo. Nga dayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyad yung gitanalanginan o maayo ang bijimak. Naulian ang bata.
12: Naulian yung anak.
13: Karon, dili na siya maghangak-hangak. Kay gitam ni siya diwalwal, good pastor. Kuani siya ba nadaot sa blasting.
12: Okay. So okay na siya karon na eh.
13: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karon. Dili na maghangak okay. Niya. Kayat, yan ni siya. Wala pa'y panit, bungkag sa kapayat.
12: So...
13: Karon, maayo na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bijimak Dios. Salamat sa dato sa buhi nga Dios.
12: Salamat kay nay.
13: Nagruhan gid niya.
12: Amen.
13: Kay kaduhan naman ni nako pastor, ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko, nakalakaw ko.
12: Pila gani ka ka semana nga di magkalakaw?
13: Usa ka one year pastor.
12: Isa ka tuig gadi ka lakaw.
13: Oo, ako isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan ko ma permero kinsi.
12: Oo.
13: Kaya ito ba yung mama na ako ba itisibin pa edad ani karon.
12: So,
13: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa didimas. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi nga Diyos, nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga ganga kanak.
12: Okay, Gan. Salamat kayo. Salamat kayo.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
14: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
14: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: KXRK Radio Kaibigan.
1: May buntag ka po dan.
2: May buntag. Kinsani o taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamuntay, taga kalilangan. Timunin lang ko parte isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, padayon.
1: So, salamat po sa Ginoong na ubi anak ng anak na nalitan ako sa duha lang ka bigyumak. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni doktor, na hantid pag-abot na mag-abot sa balay na mo, nag-agas niya ang bigyumak. Ito, tumutay ang kainit ba? Oh. Yan, balik po doon ka bigyumak, kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isang kauras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa bigyumak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pag-ayin mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
8: Naa pa di ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
14: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
14: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
13: Okay.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matag hamal, kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamis.

0: siya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa tingin nga sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
7: Okay. Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po pastor sa BD Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na ingit siya kabaro. Dayon gipalitan nako siya BD Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gyud sa pastor makalakaw na siya. Natingala na akong mama nga migawas siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
7: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan.
8: 3 days siya dito pastor kanang nawadan bitaw siya potassium.
7: Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron pastor.
7: Salamat.
8: Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa gani ni Oga Tagaasa?
8: Igan si Rilin Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon dun Carlos.
7: Salamat kay Igan na, salamat.
9: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
9: Naapadi ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Nasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
11: Good morning, Palayog Pelaila.
12: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
11: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
12: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
11: Okay. Pilay edad sa imong mama?
12: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
11: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
12: 5 ra kabuok, Pastor.
11: 5? Karon nakalakaw na?
12: Karon nakalakaw na siya.
11: Okay. Asak napit sa Hingoog, Igan?
12: Ana, sa Barangay Santiago.
11: Okay. Salamat ka, Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Maayong buntag ni mo di kaibigan.
13: Hello. Good morning, Pas. Ako ni si Igan Judith. Membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
11: Okay. Asak napit sa Agusan, Igan Judith?
13: Oh, naka-istorya tanduhan dito sa Kataguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
11: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Igan Judith?
13: Ako, nalipay dito po, Pastor Dan, nga nakakuan dito ko ng BG Max, kaya nga ano, lahi, dito kong ginhawa. Nagpatabang ko sa kumbana nga dili ko ko ginawa nya. Nakadungog man ko sa kuan nga kanang BG Max. Dapi nagsulti na ko si Anabel taga Sundri kay daghan kay gapamilya ni Padre Pastor Dan dito sa Bible Street ko so kay sa nadalan.
0: Salamat.
13: Pastor Dan, o mga ato ko sa bilyag, at 200 na sa kumbana dito rin na istorya na ko tong asawa ni Pastor Samyo nga ginan ko niya nga wa pa kay kaon ko wala pa sa inom tulo ina ko baka ko lang imudyod maulan Pastor Dan nga sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan murag jud gi-magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dako kay nigbless ako kinabuhi ning bidima salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya.
0: Salamat kayo.
13: Kinao na uli ang ko Pastor Dan nga bago pa lang pugong nagpa-check up sa doktor Pastor Dan nagpa-tanaw jud ko tanang drill check up. Ginan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, mo pang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan?
0: Oo.
13: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan?
0: Oo.
13: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umangkos si mong bana setting. Kuan, nagpadala pa dyan ko sa Bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoon na salamat yung kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Di ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang BG Max ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Thank you sa Ginoon. Pati yung kagidno ulian.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
4: Bisan ka bos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
15: Yes, Igan.
14: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
15: Okay.
14: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
15: Okay.
14: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
15: Oh.
14: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
15: Salamat sa Diyos.
14: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na, Pastor, kay ako kay siya panalangin, ngayagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
15: So, aroma herbal oil ka? Igan.
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
3: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
4: Oh, nakaistorya tanguhan. Ito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
3: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
4: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsutin ako si Anabel Tagasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible Street, puso, kay Sanadalan.
3: Salamat.
4: Ako, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa sa inom tulo ina ko baka ko lang imod jud maulan Pastor Dan nga sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan mura jud gi magic. Salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nigbless ako kinabuhi ning bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya.
3: Salamat kayo.
4: Kinaana, uli ang ko Pastor Dan nga bago pa lang po kong nagpa-check up sa doktor Pastor Dan, nagpa-tanaw jud ko tanang drill check up. Ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa pakiusahan niya, ang upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
3: Oo.
4: Naitong ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, buya akong Ison ni Pastor Dan.
3: Oo.
4: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay isang Ginoon na salamat siya kayo. Sa isang Ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandan siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang bidimak, ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you, isang Ginoon. Pati iyang kaginulian.
3: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no?
5: Yes, Egan.
6: Magtisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
5: Oh.
6: Tulo ka botol. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan?
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Sa Kinunga nga, sila magagamit po ni ining haplas.
5: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: So akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa loob.

0: sud. Pwede sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, chili paste. Sukad karon, mataghamal. Ka-open gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, chili paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga dito ang kanang kuan tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
2: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
2: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
3: Oh, 5 ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
3: 5 ka buok.
2: Okay.
3: 5 ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan?
4: 90s.

0: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Kau ang panaginip ko.
2: Wish 107.5.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Duol na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Teling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpakit ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog
6: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
6: Yes, Egan.
9: Mag-testimony ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
6: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo at o, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano kong magastuan ng anniversary, uy?
15: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: Ulagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
5: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
15: So kagkaroon, matag-hamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy.

0: Spicy Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di naulian. Din karon, bili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Tsika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Ako si Imaneri, taga Poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Lord, gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog kaadlaw.
5: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
5: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
6: Oh, naka istorya tanduhan dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
5: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
6: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bigimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nga, nakadungog man ko sa kuan nga ka ng bigimak. Kaya pinagsutin ako si Anabel Tagasundri kay Dagpan, kay Gapamilan, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible Street, kusok kay Sanatanan.
5: Salamat.
6: Pastor Dan, o, mingato ko sa bilyag, at 200 na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa siya, inom tuloy, inagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, niya ako sa muto, inom dyan kong tulo, Pastor Dan, marad yung gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo, nga naagin ni Tia.
5: Salamat kayo.
6: Kaya ako, kinaan na, ko, Pastor Dan, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dikutan ng drill check up, kainan ko sa doktor nga, unsay magiinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, mo pang diba, mutuoy ko na anak, Pastor Dan.
5: Oo.
6: Nainan ko nga, hala, kada kayo mo ang smart, yung lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan.
5: Oo.
6: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangkos, imong bana, setting. O anak, padala pa dito sa Bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibati, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Hindi ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
5: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
12: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
5: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
5: Oh.
12: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa Diyos.
12: Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
18: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Lian
1: taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Lian.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, na yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Max Plus? Yes,
0: kaibigan
1: center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. President.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom.
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Nom, okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya. Naapod diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Okay.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Kato imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: niya? Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulibigan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung nakaiyang paminaw. Murang tauhay kung nakaayok.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niuli ko silang baramag. Wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan ang baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo kapag kapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, sa tuusa ko na, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan ni Gino.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gusto ko na, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Mao
0: ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Dituloy ang kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Isa ni Paliog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon, bag hindi ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

Ako, sa makapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na kanina ng Bibi Makpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tida mo, kaya kaya nalang abid di Mac, diya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, o, di Mac, di mo gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ikaw ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin katuban ni Pastor?
0: Ay ganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.
2: Sa kumayong mabutang, nakalunay na itong makaroon.

0: Yes, akin sa Dipaliog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa kung may isa kong ikot, pangkating karula. Atlas na lang ko, OBG, Mac. Nagpahit ko siya ang Igan Vigian.
0: Oo.
1: Pero, tuloy ko siya, Pastor, wahagi lang kapatapos ang mong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pangkating karula. Ato sa lang kung Bikima, pwede ko sila ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pastor, pwede ko sila, Pastor, wag ilang kapatang kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: sa Dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dakan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa Dipaloyog ug Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, sa butang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala yung sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

Ako, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoong giyagin ko na kanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya ng tidam, kaya kayo na lang Bidji Max, diya atong tambalan. Di mo to na among giyaban o Bidji Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang yun tong kanding o wala yun maunsa. Okay, so... o sa yun po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk niya.
1: Isutiliya. Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko dia pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po dia sa kuan sa Bascos Pharmacy. Na po retail dia. Oh, di ba?

0: Bibin mo Cecilia ni sa puro kumis Valencia ko sa Ferdinand. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gitutas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag anhi na mo doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nangatana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya BG Max o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo doon sila. Kaya birthday po niya, nagsaysintaan niya sa pagkatan. O taloy sa Ginoo, maayo nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya doon sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po ako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon ni mong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbarama, wala may tao dito sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pastor, mukros din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa agtan, wala na ba yun, katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsun, naayaw din, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni katulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pastor, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dito gi ang Ginoo ba? One time, wala ra magdatulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.
2: Si Vivian Montesilio ni sa Purok Net Balinsa ko, Pastor Dad. Yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
0: Okay. Ngayon nagluyan man? Kasi gibate.
2: Pero nag-inom na siya ang BG Max. Nga nangatawa na ko sa akong auntie. Unsa, gita, inom na sa akong angkon. Inom na siya, inom na niya BG Max. O ka ng aroma, gita po niya, hatlas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nyo dito sila. Kay, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. O kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
2: Talahiron, Kibawi, Pastor Dan.
0: Ah, Kibawi. Okay, salamat.

0: ni palihog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabisaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O, dayon, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then, maunayin ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kaysa di palyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Diling Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Sardan. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Iligia din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Iligibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatala ko sa akong Andri Unsa. Gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o ganang aroma. Gita kuhan niya. Gita haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po ni Grisela. Kay birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa Pagkara. O taloy sa Ginoo. Maayo nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: sa Dipaliog.
1: Arolda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit eh. Gulungin ka sir. Doon niyong trabaho. Init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday. Yung niya kayo niya. Uli sila baramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan nabaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman napulo ka po kapsul ba sir? Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun. Sa tuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, naayaw, di ka luyan, gino.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino. Salamat, gigihan ka nga, ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro, wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom, doon sila, isa kong bata, sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mau ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pila na ko sa mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay Ginoo ba? One time wala ra magdapulo ug kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: yang indani.
1: Ayes sa igan palayog.
0: Napoy kanang embroidery ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nya kanang gatubilan lagi daw dugo every 2 weeks pag lima ka bag.
1: Pag lima ka bag. Unsa ay sakit niya? Balo ka unsa ang gibati sa lawsa niya sakit?
0: Oo. Nya presko pag ito daw nga dugo.
1: Unsa ay ang sakit igan?
0: Kanang ginuspad daw man ko siya pastor nya mo lang itong gatubilan sa pinyo og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Si Vivian Montesilio ni sa puro kumit balin siya ko sa Fernando. Yes. Na ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gitipas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila kay birthday po niya nang kay sintaan niya sa pagkataro. Kaloy sa Ginoo, maayo na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Lawrence, akin sa Nipaliog.
1: At si Hinda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dan din. Na arang na ba mo, wala na po nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: pag-ibigima. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sa leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa pastor kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to pastor kay wala na pa pud ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol sa kanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, pastor, sa kanan, Diyos ginoo, good mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Okay.
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato lang tayo sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan tayo dito sa basko. Mo, tingawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung adso sa hospital kayo.
1: So,
0: hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulisan din mo.
1: Nay, ako usabon, Nay. Duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayaw kayo dati.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagkontabattle ang akong da.
1: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG-Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, BG-Max, Pastor.
0: Kani ato, so wapang BG-Max?
1: Ay, dakamang klase, Pastor, akong
0: Dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon BG-Max imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG-Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang binangulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya, ugduha ka buok. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, kita naman rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, Igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chokey. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o
2: Barak. Pastor, Igan Indam
0: eh. Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
2: Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Uli ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos di kayang rawat. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lagi, kung kaya iyang paminaw, murang tawahay kung kayo.
0: Ini ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siya nga nindot kay ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?

0: Si Vivin Monte Silvia ni sa puro kumit balin siya ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At yung naging bulan mang good pag anji na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga tanang ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Di pa kuhan niya haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nandiri sila kay birthday po niya nang sintaan niya sa kataro, pero isa din na umayon na bigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako bana, Pastor. Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na yan.
0: Yung trabaho magod panday niya. Stress kayo siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag din siya nga lami, kung kayang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gipa

0: gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max sa akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayon no admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo. You, okay. Ika palihog.
2: Binida ng sigang dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan ng Del Sur.
1: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax, awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group sa Dibaliog.
3: Igan na ini, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimat, Pastor, kay hubag kaya kong ipon, bag, inna ako, nawala din ang hubag.
1: Ano bag, imong ipon?
3: Oo.
1: Tapos, nawalan hubag.
3: Oh, ginawa ko.
1: Nawalan sakit.
3: Nawala po ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan rugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloin sa Ginoo, karong buntag, anto ng tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloin sa Ginoo, naulian ng tarot, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Magpinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tato kay dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Diyo, kaya ako palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duha.
1: Duha. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayo dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong waiter.
1: Oh, unsa imong waiter nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong waiter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbak tub na ang iyan maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na. Yes, akin sa Nipaliog?
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Kadingilan, yes. Onsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, Paliog.
2: Good. Diyan ko sa bigyan ko sa sa mo may dapat ko pa ng kating karola niya apat sa ako OBT mas pa ko siya ng igan bigyan
1: oo
2: pero sa mga bigyan ko sa lawa gila sa pagkakas ng mong likod
1: gasakit ang imong likod
2: o gasakit pa tapos sa pasal
1: so karon wala na
2: wala lagi pasal
1: pila kapsula imong nainom
2: na ayaw sa bigyan
1: salamat sa Ginoo gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus pila kapsula imong nainom igan
2: ko ay pasal gakabuok
1: aduha nakabuok. Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos.
2: Naayon na, Pastor.
1: Salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ang alibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli o nga karoon. Ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sa Kipatrian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Kinsa ni Palayon?
1: Turun Lumbuer.
0: Okay, taga asa ka igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, wala naman, hindi gawin akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, anaaman. Maayong buntag, mga pinanggan at mga tipaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Sabado karo magkaibigan o gapit sa 20 na. Aning nga bulan sa Hunyo 2026 o gusto kang bugnaw. Matam nga buntag, laing adlaw na po naghihatag sa Diyos nga ni kanato mga kaibigan, mga kaigsunan ko.

Amen. Salamat sa Dios sa pag-usap. May buntag mga pinagkan na itong tipaminawan. Kasubukin na ito na langan tagamay pagasulod kay ang tinood atong gi-inform i-convincer. Pero karoon pong buntag nga kung pwede, kung magprograma siya. Kaya usually every Saturday ka programa siya. Gawk up ta niya. Kaso lang, ay feedback o muragwa po siya sa istasyonan karon. Then itawag kang Pastor Richard dito sa Sorala. Maugi hapon. Wapa po sila naka-live. Rason yung soon nga nagdalita o ga plastar, no? Dini o ga nag-sign on sa itong mga gamitan. O ga aro na sugda ng programang pinagpala mo si kaning Adlong Sabado. Nakahuna-una ako nga atong hook-i-hook up ang i-convince aro ng programa kay Matag Sabado siya may kaprograma. Dito sa Real Beat Radio tungod lagi kay nakauli ko gabi midnight na. Gikan dito mga kaibigan sa Talakag diha sa barangay Dagumbaan na Talakag. Nagduyog ta sa pamilya sa kaibigan ni Panaw dito. Pang rason nga medyo late na kita nakapauli kagabi. Pero nakamata ko yung soon kay namantay alarm. No, matamanta. Matangya punta ganiya. Pero paabot lagi ko nga adoy makaprograma. O ga, mamina na punta ko. Kaso lang, naglas 4 na wapapod. Edy Osmond ko, magigsunan. Welcome sa programa Pinagpala Musika. Gusbon ko, adlawong Sabado karon mga kaibigan. Ogma, adlawong Domingo. Father's Day, maawag mga kasagaran ng soon. Nga Domingo, magit ang pasilibar na yana. So it's Father's Day. Ogma, mga kaibigan, magkiksoonan. Kinabuhi ko. By the way, live task nung Facebook account, Dan Elevangel. Salamat kay tanan nga nag-atang ka na to. Nagpaabot sa atong live karon. Igan Gian, salamat kayo. Igan Griselda. Yung tanan diha igan Nelfa Bayot Giuseppina Dinorio og Giuseppina Merida Diag Bilpaho og bisan pa diha kay bigang Bit Baholo kay bigang Nali Pacheco igan Edwina Akrisusa igan Inday may buntag Gonila Talaman Tumanon og kang igan Gilord Rosalinda kay bigang Kim Ramos of Cotabato City Igan Mercy Doto Talias Pabunta ka mo Igan Abo sa pagbibigan na Gloria Bautista Poras Evangelina Piliri O Gali Sarong O kanyang tanandiya May buntag Makibigan makigsuunan O Good morning Pasudan Paampo ming okay Ang among biyay Paingon sa Salay BHW Outing Yes, Igan Li Sarong, may buntag na kanyang yung Diyos mag-uban kanyo. O bagatag o safe travel ya kanyo. May buntag kay Bigan Teresa Romo. O kang Guntoy Saro ay Maribel. Diya sa tigaso na Dominoro nga Talakag Bukidno, may buntag diya kaninyo. Oh, good morning usab diha kang igano ni pinaradap diha sa Malaybalay City. Thank you for listening. Anto sis Raquel Romero Balaba of Jinsan. Kamusta man igan? Sis Raquel, kamusta man? Murag matagkardoon niya diha. Nagyapay mga aftershocks sa kaitabo. Diha sa Jinsan, Sarangani. Yusadela Rosela Lintaw, may buntag diya kanimo og kang mi dayaon na lokasa. Mami Ami, kamusta Mami Ami? Ami Romero, Mami Ami diya sa Jinsa, may buntag. Nasa tong Facebook Live karon nagmonitor. And good morning to Mamuing. Kanyong tanan diya sa Jinsa nga tumali listeners. Hopefully, ikso, no? Kanang, kamo na minaw sa radio karon. Malipay ko ato mga partner stations. Nakukap ka ato sa yun. Huwag sa iyo. Huwag nalipad pag ko. Bye-bye na nga ato mga listeners sa Facebook Live. Paningkamot mo, ikso, nga magka...
magka-discover po mo sa atong Facebook account in kaso di ata madungog sa istasyonan nga asa mo ka paminawan. In kaso di ata madungog mga kaibigan sa istasyonan nga asa mo ka paminawan, pangitaan nyo ko sa atong Facebook account, Dan Il Evangel. Osbon ko, Dan Il Evangel. Og salamat sa Dios, ubay-bay na po ng atong mga followers ng Facebook Live nga gaatang kanato. Og salamat sa mga comment nga inyong gidabot kani kanato. Kana napakita nga at least maka masayod ko nga namo din aminaw, although di ato maknalis at tanan gumikan sa kadaghan nga gapaminaw kanato matag buntag. Kanyong tanan diha. By the way, I can you Lord. Mosa diha unsay programa na bigay programa karon diha sa Real Beat Radio or sila ay nag-hook up ka nato karon din eh. Ato oras igsoon karon 20 minutos na malipas alas 4, mag-ampo sa tama kaibigan. Atong ihalat sa Dios kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Uban sa pasalamat nga to kaniya kaibigan ko.

Mapasalamaton ako amahan nga nagaduol kanimo ning hatak na sa kabuntago na Dios. Mapasalamaton aning laing adlaw na pod nga imong gihatag ani kanamo. Adlaw kami makapadayon sa among pangandoy ug tinguwa sa among kasing-kasing nga sa among pamamatay ikaw ang among mapamanandungan. Ikaw ang among mapasalamatan. Ikaw ang among mapaminawan. Dini sa programa Pinagpala Musika. Salamat Ginoo sa iyong pagbantay kanamo. Sa milabayng adlaw o kahapon. Ubisan pa kanako o sa akong kauban. Imo kang ipanalipdan luyo sa kusog nga ulan sa among pagbiyahe. Salamat kay ikaw ang Diyos yung mga kanoy kanunay mong kauban. Naglikay ka namos ng matang sa kadautan. Ikaw sabang Diyos nga nagatabang ka namo sa matag bulaton yung mga gihatagan ni ka namo. O karun o Diyos, kauban sa libuang tipaminawan sa program Pitagpala Musika, mga naminaw sa Facebook Live o bisan pa sa lalaing mga radio stations. Sa ligayon na kami, nakaduol kanimo mapasalamaton. Ubas tinguha sa pagsimba o pagdahig kanimo. O pagpaminaw sa mga minsay, pinagisalaw ito noog siyong balaang pulong. Way sama kanimo. Ay mugugma kanamo, way paglubad. Ang imong kebrong buhat. Matag-adlaw amo matagamtaman o kinidili ka niya matukib. Oga, huwag kong pulong akong malitok sa pag-describe sa imong pagkamaayo o mga milagro sa among kinabuy o Diyos. Apan gikan sa mong kasing-kasing, buot ka na mo pasalamatan pasidunggan ng taktas kabuntago ng Ginoo. Salamat Lord, Oga. Salamat sa tanan nga nagpaabot yung programa Pinagpala Musika o salamat sa tanan nga ilang gibati nga kulang ilang adlaw kung di nila madungog ang programa Pinagpala Musika. O salamat usab sa mga partner stations nga naningwa gayod nga mahukap ang programa Pinagpala Musika. Diya silang istasyonan arumabati kinimang programa sa dagang mga dapit din sa Mindanao o sa Visayas. Ako pagampo, Lord. Nga palanin mo sa ubanan ang mga estasyonan o ikaw sa Diyos palay magkapanalangin o salamat sa tanan yung magigamit aron usap paluyuan yung program Pinagpala Musika. Sa pagampo o bisan pa sa mga finansyal, ako pagampo Lord nga para ikaw sa magpanalangin sa tanan ngayon magigamit aron madungog kayong programa. Salamat Lord o karon buta ko'y halad ka nimo ang tanan akong gila o Diyos nga huwagi ko'y arang mahimok wala ikaw. Akong kay balo limitado busi hata ka na ko o Diyos ang langit nung kaalam. O bisan pa ka namong tanan aron masabta na mo gayod ang minsay nga but ni mo ipabot ka ni ka na mo Ginoo. Salamat Lord. Kanimo kini mong giampo, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluhas. Giampo kining tanan. Amen. O amen.

Amen. Salamat sa Diyos na layo ng Ginoo sa usa ka awit. Hiram sa Diyos. Ora sino ako? O sa kanindot nga awit, mga kaibigan, magigsuonan nga tunabati karon. Pasalamati ang Diyos sa kinabuhi igsuon nga iyang gipaulam nga naka nimo. May buntag diha sa barangay Dagumbaan, Talakag. Naman ko'y Dagumbaan, Maramag. Dagumbaan, Talakag, may buntag. Salamat diha sa atong mga pinanggang mga funksyonaris. Iga Nalita, salamat din kayo. Kanyang tanan diha. Uga sa imong anak. Huwag mo sab diha kang Igan Gina. Alipay ka iko. Kanila nga maoy nag-abi-abi ka na to kahapon dito. Salamat din kayo, Igan Gina. Uga sa iyang iyang kapikas. Usa ka alagad simbang katoliko nga toos sa gabi dito samtang naipigayon kita og nubong servisyo dito sa haya sa tong kaibigan ni Panaw dito sa Bagumbayan, no, not Bagumbayan, Dagumbaan, Talakag. Alagad Alberto Santiago. Alagad, salamat og may buntag diha kanimo. Salamat kay kaayo. Uban Igan Gina sa inyong pagtabang usab sa kalihukan sa grupo sa kaibigan diha sa iyong barangay. O gaadoy kita kapin 200 ka mga aktibong membro sa maong barangay dito tagabi. Luyo sa kusukang ulan sa among biyahe. Pero at least salamat sa Diyos nga anang gabi manindot ng panahon samtang ato amidto sa atong kaibigan ni Panaw, mga kaibigan ko. So, ang atong mga pag-ampo man kanyong tanan diha, labi na karong adlaw mo ang pagatod ngadto sa iyang timporeng puloy-anan kaibigang Sandro Tuning. Uban ninyo mga igan o mga silingan diha. Ang pagatod ngadto sa timporeng puloy-anan kaibigang Sandro. May buntag kanyong tanan diha sa Talakag na itong mga pinanggang mga functionaries kaibigan. Pastora Lumpinay, wa makato kay murag kusog sa ulan. Sa kusog sa ulan. Og diapod sa Mambuaya. Last vigil ugma diha sa lola ni Iga Najian. Mga kaibigan, inyong duyugan ang pamilya sa last vigil ugma diha sa Mambuaya. Atong oras karon 32 minutos makalipas ang last quarter, mga kaibigan, at tangi ang balaang pulong sa Diyos.

Ngayon, salamat sa Diyos o may buntag diha, kaibigang Danilo Lapinig mag-usara. Igan, salamat din kayo. O salamat usap sa imong tabang para sa bulaton sa Diyos. O matutpanyag, good evening, pasudan. Salamat sa Ginoo kada buntag nagyod ko. Naminaw sa imong programa. God bless you, pasudan. Watching Purok City, Tabun, Bislig City. Salamat, Igan. Salamat din kayo. O saan siya sa mitagbo ka nato sa atong pagbisita diha sa Bislig City at umilabayang simana. Kaibigang Danilo Lapinig mag-usara. Glaysa, saway, may buntag diha kanimo. Salamat usab sa pag-alos matagbuntag ato ni kauban sa programang Pitagpala Musika. Nagpaminaw ka nato. Salamat din kayo. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O gatungod din ako mong gidapit sa pag-uban ka nako samtang atong basaon kinimao nga parte sa balaang pulong sa Diyos. Mga kaibigan, atong balikan ang libro sa buhat nga mao'y atong gi-series pa pamalandong.

Ato na sa ranigsoon sa atong pagtuon sa Kapitulo 9, mamita atong last nga pagmalandong gikan nga to bisikulo 1 nga to sa 18. Mamagini atong gitanaw magigsoonan nga gipamalandungan atong milabay nga asimana. Oga, ato lagi itong naundangan kay nabuhat kita mga reflections may tungod sa mga pagtabo sa palibot. Labi na kay nagkalindol manggod o naglinog. Maong ang ato mga minsay more on reflection sa mga pagtabo sa palibot. O temporary nga itong gibiyaan ang libro sa buhat o ato kining balikan aray padayon ang ato pagtuon araw ito masabtang itabuk ang minsay dini. Labi na gid how God moves or how God move igsoon sa panahon ni Saulo nga mao karon si Pablo. Now ato igsoon na pamalandungan sa milabay tong paglingkod nga si Saulo isip usag ka unbeliever. Lazulte wa gato kang Hesus. Gawas nga gato tinglutos pagyod. Kinabuhi nga o sa kataong ikadlukat sa matumuto tungod kay lagi grabe ang iyang mga panggukod ni ini. O tungod ni ana ang mga Kristohanon ni Gsoon nagkatibulag. Uban sa mga leader sa mga kasimbahanan kaniadto nga nilutos sa mga followers of Jesus. Grupo sa mga tao kaniadto nga nagpalansang kang Hesus ngadto sa krus sa mga lideri sa simbahan. Mga inilang reliyoso mga tao. Oga, kauban ni Saulo, grabe ang ilang mga paglutos. O tunay na katibulaag ang mga tumutuo sa ilang mga dapit. Pero lagi, ang Ginoo na muat, mas nidaghan ni noon. Mas na padali noon ang pagsangyaw kay niabot sila sa ilang mga lugar o paabot nila dito. Wa sila muhunong sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos taliwala sa mga hulga sa kamatayon. So sa kanila mao si Tarsus si Saulo ni adto ngadto sa Damascus aron nagugdon ang mga Kristohanon nga mi kilagyo o mi iskapar or mi adto didto. But on his way to Damascus in zone he encountered Jesus. Og dito misugod ang turning point siyang kinabuhi. Maong atong ingon igsoon, matagos ka ito, dapat maka sinatay nagtawag na itong encounter with the Lord. Encounter with the Lord. O gato nakita, base sa mga istorya, sa Dios wala imposible, si bisag unsa ka o unsa kadautan ni mong pagkatao. Ado na gayoy paglaom sa kabaguhan. Dili tungod sa imong kagalingong paningkamot o tingua. O sa mga kagaling kusog apan tungod sa tabang sa Dios. Kita manggod nga maningwa ng mabago. Daka na ko nabawa ning suon na gusto mabago pero mabago man siguro sa pila lamang ka mga semana o bulan o man sa pila ka bulan o balik na po siyang daang pagkatao. Tungod among kabaguhan, pinasikat siyang kagaling lamang kusog. For example, gusto ka mabago undangon ang sigarilyo. O man ni mo dungog ng sigarilyo makadaot sa panglawas. Di ba ka ang kanunay paghubog-hubog o ang paghubog-hubog? Nakadeside ka nga imo nang baguhon ang dagat sa mong kinabuhi. By your own self lang yun. So nabago ka pero atong gitawag ka ng kabaguhan ni Gsoon atong gitawag ka ng transformation. Transformation. Pero man sa pinakabulan, nibalik na po kasi yung bisyo. Kaya ang tinuod ang tao, wag itay arang mahimo sa kagalingon. Nagkinanglan kita sa tabang sa Dios, alang sa kabaguhan sa atong kinabuhi. Kung ang kabaguhan igsoon, pinaagi ni Kristo, uban sa tabang sa barang Espiritu Santo, ato kanang itawag nga transformation. Ang transformation, musugod sa sulod, that is an inner change. Og makita diya sa gawas, makita sa itong adlaw-adlaw ang kinabuhi. So, akong punto, igsoon, armaan ko na to ang
tinuod nga kausaban, transformation. Nakinalan ta kang Hesus Kristo. So mao nang importante rito ato encounter with Christ magisuunan. So ako naot na ay gitawag nato nga dalan to Damascus. Paingon ta dalan to Damascus igsuon refers sa encounter with the Lord. So tumikdalong story short si Saulo kay amamiktido di pakalan ang iyang real name yun Saulo before na imong Pablo. There was a turning point sa iyang kinabuhi. From a persecutor to a preacher. Pero ang anindot igsoon, ang atong magkita nga uman niya na sabtan ang tanan, matod pa din ni magkabing magigsoonan, uman siya gi-ministrihan or gi-minister ni Ananias. Kagisog amanggod sa Ananias nga atuan si Saulo. Og miato sa Ananias, og mingon siya kang Saulo, igsuon ko sa Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo. Gisog ako ni Ginoong Hesus sa pag-ani dinhi kanimo. Siya ang napakita kanimo sa dalan samtang nagpadulong ka dinhi. Gisugo niya ako dinhi aron makakita ka pag-usab o aron gamhan ka sa Espiritu Santo. Now note the word Saulo igsuon ko. Nakining pulong igsuon nindot kay pinaon nga Paulo, Saulo igsuon ta ka. O sa kakaning malulotos, gitawag karon nga igsuon. Igsuon mo ning ato sa gibarugan na kita lalahi mantag og mga religious affiliations, denominations, gitawag kining reliyon na nato mga evangelicals na ay Baptist, Pentecostals, Katoliko, SDA, lalahi tag reliyon. Pero ang tinuod, managsuon kita diya kang Kristo. So we are brothers and sisters in the Lord. So di lang ta basta kaibigan, kung dili, managsuon kita. Mabitaw igso nalipay ko gabi isamtang nagserbisyo ko dito sa Namatyan. O nagshare ko sa pulong sa Diyos, mga kaibigan, na isip pagdasig sa tanan nga pamilya nga nagbangutan o pagpahinundom kanamong tanan nga naminaw dito mitambong sa maong haya. Ang realidad sa kamatayon, human sa maong nubong serbisyo, magisuon ang mga kaibigan. Giduolan ko sa usa ka kaibigan o nagpalaila nga pasudan kanang ako si alagad ko din eh. Nalipay kay ko. Alagad si Bang Katoliko nga atua dito, miduol ka na ko o nagpalaila o niya kaibigan po, gani iyang asawa, usa sa mga funksyonary sa kaibigan sa maong dapit. So, like reliyon, og nalipay ka ikutuod lagi kaniadto, murag kung katoliko ka, evangelical ka, kaniadto mga kodigsoon, kasagar gamiton, protestante, kung di katoliko, automatic protestante ka. Kay siguro sa panahon nga ni Martin Luther igsoon, murag nagprotesta siya sa tinuang katoliko kaniadto. Pero actually di ito protesta, nagsugod lang gin siya og laing grupo magisong magkaibigan. Pero mamangitawa ka na ito, Katoliko Protestante. So tungod di anong pangalan igsoon, murag, sa pangalan parang daan, murag di na kay may paminahon. Maong kung Katoliko ka, Protestante ka, you have nothing to do sa matag-usa. So adunay barrier, adunay wall of division magigsoonan. O salamat sa Diyos sa atong advocacy din sa radyo, o gigamit niya ang program Pinagpala Musika. Ato kita igsoon karon, nagkabuak ang maong wall of division. Osbon ko, through ani atong program Pinagpala Musika, nagkabuak ka nang itawag ato nga wall of division. We are breaking the wall of divisions through Jesus Christ, mga kaibigan. Maong nalipay kay ko. Alagad ko, pastor, sa simbahang katoliko. Og salamat sa Diyos igsoon nga adunay mga moto akong ikong kaliadto nga nagpari, nagmisa sa Namatyan, uban min duwa.
napog karon na pare igsuon nga miyembro pod sa kaibigan. Apil ang iyang mama, iyang nga miyembro pod. Diri ni sa Valencia, usa sa mga barangay sa Valencia nga naay simbahan, dako pod na nga parokya. Miyembro sa kaibigan. So akong punto igsuon, lay-lay matang reliyon pero managsuon kita di kang Kristo. And then, kana siya tungod sa turning point ngayon tapos sa kinabuhi na himo siyang igsuon kang Kristo, sulte igsuon, anak na po siya sa Dios, si Saulo. O isip papakita nga siya anak sa Dios, he followed Jesus into water baptism. O tungod niya na igsuon, in versikulo 18, diya nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbis nga isda. Og nakakita siya pag-usab, o niya mitindog siya og nagpabautismo. Kanang pulong mitindog og nagpabautismo. Siyang pagtindog, dito misugot ang kabaguan sa iyang kinabuhi. The new beginning sa kinabuhi sa katao, sa diyang adunay turning point siyang kinabuhi, mitindog siya og andam sa pamuhat. But before that igsoon, nagpabautismo siya. Si Jesus, before siya nagbuhat siyang earthly ministries, when he was around 30-year-old igsoon, nagpabautismo siya, pinagin ni Juan nga tigbautismo. Dito sa suba sa Jordan. Kay mauto siya ang gitawag natong kanang starting point sa iyang earthly ministry si Jesus. And then si Saulo, nga gamiton sa Dios miraculously, sa grabe kayong pagpamuhat, mitindog siya o nagpabautismo makiksuna makaibigan. O humani adto ang atong gibasa, nagwali si Saulo dito sa Damascus. Imagine ha, ang iyang tuyo pag-atos sa Damascus mao ang pagpanglutos sa mga tumutuo aron punggan ang ilang pag-spread out o ang ilang pagdaghan sa mga tumutuo, mga followers of Jesus. Uy, di adto sa dito aron hinoon pagwali. Napabilin si Saulo sulod sa pilagkaadlaw kauban ng mga sumusunod ni Jesus, the fellow believers, og miadto siya sa mga simbahan sa Maudio, og giwali ang mitungod kang Jesus nga iya mao, nga siya mao ang anak sa Dios. Ang mensahe ni Pablo igsoon, dili ang doktrina sa iyang simbahan, dili ang iyang pagkatao, dili ang iyang grupo, kung dili ang may tungod kang Hesus Kristo nga anak sa Dios, Jesus, the Son of the Living God. Og muna itong inaminsahe, igsoon din eh, sa radyo. Ang programang Pitagpala Musika, nga ako ka na ginabalik-balik pagsulti din eh. Kung di, kumasayop mga 15 years na tangga programa, matagkadlawon. Og nasahid mong tanong igsoon, watailaing giwali, kung dili ang minsahe sa Dios, minsahe sa kaluwasan, may tungod kang Kristo Jesus, o niya atong pinakaminsahe din eh, kaluwasan man ko namang sa tao, dili pinagis itong buhat o sa atong reliyon, o sa atong pagkatao, pan pinagi ni Jesus Kristo. There is no salvation outside of Jesus Christ, magigsoon ang magkaibigan. Muni atong pinakaminsay o salamat sa Dios, daghan ang nakaangkon o kasiguruan sa kinabuhi walay katapusan. Din sa programang Pinagpala Musika o salamat sa akong makaubanan nga ginagamit sa Dios usab aron isangyaw ang minsay sa kaluwasan, magkaibigan, magigsoonan. Kahapon si Pastor James Kanyamo, pamagisaplan unta nga siya kong pawaliyon. Kay naamanggi ko'y gusto pipabutong taminsay sa tanan. Pero gibati na ko nga siya'y pawaliyon, maong katataod na po siya nga makawalit sa radyo mga ako siyang gi-message tumilabayang gabi, kapatid. Basi gusto ka programa, ako'y hatagan ni mo ang kagayon ng ikaw magkadala og minsay ugma sa kadlawon para sa makatawan. And ito as a very powerful message igsoon og nindot nga reminder kanatong tanan ang minsay. Og salamat sa Dios sa maong mga alagad sa Dios nga gigamit dinhi. Kaya akong ginapakita igsoon nga di lang ako. Di lang ako mo gitagaan o gatahas niini. Naatay kaubanan igsoon sa pulang pitagpala musika. So, he was baptized. Ug akong giingon, ang water baptism igsoon is a public declaration that we are following Jesus Christ or we are Christ followers.
nga din sa MCC sa church nga asa ko nagpastor, adunay may water baptism pagabuhaton karong first Sunday of July, right after worship service. Kay ubay-ubay na pod sa mga kauban din sa simbahan sa MCC nga buot mo pabautismo. Sa posud di ato milabay pagyadong Domingo unta kasulang wa man tumadayon. Uban dala na og mga isla na nila. Pero itugot sa Dios karong first Sunday of July igsuon aro paghatag kagayunan, no? Nga ang gusto mabautismo ato mabautismo ang bautismo dili pa usab reliyon, but it was ang it is a public declarations that we are Christ followers. So nagwali si Saulo dito sa Damascus. Miadto siya sa mga simbahan sa mga Hudiyo. O giwali niya ang mitungod kang Hesus nga siya mao ang anak sa Dios. Natingala gayud ang tanan nga nakadungog kanya, miingon sila, dili ba mao man kanang nagluto sa mga nagatuo kang Hesus dito sa Jerusalem? Mao ginay ilang mga kuano, natingala sila, dili ba siya man to? Natingala sila. Pero lagi, walay imposible dia kang Kristo Jesus. Naunsa may atong makita din igsoon? Una, ato makita. Kung usa ka tawo gitawag sa Dios, dili mapunggan ang paggamit sa Dios kaniya. Or ato ning balion gamay. Igsoon gitawag ka sa Dios tungod ang Dios adunay katuyuan kanimo og kanako. Wa ta gitawag just to sit on a rocking chair. Gitawag ka sa Dios gikan sa kangit-ngit, gidala ngadto sa kayag, kay adunay katuyuan ang Dios og usa ni ana mao nga gamiton ka. Sama ni Pablo. Ikaduwa, ato puning sabtong pag-ayo. Sa diya nga ikaw magbuhat og decision to follow Jesus, dili gyud malipay ang kaaway. Mangita ka na siya mapamaagi aron ikaw makaundang sa pagpangalagad sa Dios. Kay dinhi ho, imbis malipay ang tanan, pero nagi pa wa malipay. Kay matud pa din ni in verse 23, paglabay sa pila ka mga adlaw, nagtigom ang mga Hudiyo og nagplano sa pagpatay kang Saulo. Insecure na mga sila kay ang ilang mga membro kay moadto mga simbahan sa mga Hudiyo si Saulo magwali. Daghan sa mga membro sa maong simbahan sa mga Hudiyo nga na-converter og mi-follow to kay Jesus, miuban diha kang Saulo. Og tungod din nagplano silang ilang patyon Saulo. Adlaw o gabi gibantayan nila ang mga pultahan sa siyudad kay patyon nila siya. Kun ilang makita. Apan may misulti kang Saulo may tungod sa ilang plano. Busa usa kagabi ni ana gipasulod siya sa mga sumusunod sa bukag o gitunton pagawa sa paril sa siyudad. Grabing persecutions. So ato makita ang kabaguan ni Saulo. Ato makita ang mga tao sa buwa malipay nga to kanya busa adunag yoy gyapoy nagukod og naghandom siyang kamatayon. Pero ang kanindot igsoon in verse 24 and 25 makita ang pagpanalipod sa Dios sa mga tao nga nangalagad nga to kaniya. Sa unsa pamaagi, nasayran ang plano nga patyon siya. Busa ang ibuhat sa mga tumutuo, o sa nagagabi, ilang gipasulod sa bukag si Saulo o gitunton pagawas sa ilang syudad. Kaya ang syudad manggod nila kanya Tigson, napalibutan na og dagko o taas nga paril. O niya kay mga kaaway, dito managbantay sa maganaan sa mga sa gate o lalaing point of entry or exit Tigson, dito nagbantay kay patyon siya. So ang gibuhat, gisulod sa bukag o gitunton pagawas aron naging makaikyas. Naunsay mato makita din ni Igsoon. Alang ka na ko Igsoon, ang tao, ang Diyos naggamit og tao, aron matagan og proteksyon si Saulo.
So ato makita din ang Diyos nagpanalipod kang Saulo o ang Diyos nagpanalipod siya ang mga alagad. Pinaagi sa pagtuntun kaniya sa usa kabukag. Mag-atong timanan ni Xon. God is always with us. And if God is in us, who can be against us? O dapat kadlukan for he nga atong gisilbihan, mas gamanan kay kaniya nga nasa kalibutan. Greater is he that is in us than he who is in the world nga mao ang kaaway magkaibigan. So atong saptong pag-ayo, God will always make a way. Onse pamagi din eh, di ikaayo sa yon, kay gisulod man ka sa buka kung ituntun, di na sa rayon igsuon. Pero ang punto, God will always make a way, makigsuonan, o gitatabangan, na kita makahimo sa pagpastro sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Kaya ang Diyos tong kauban din makaya nato ang tanan. So, kung sa may mong problema sa kinabuhi, kung sa mga pagsulay mo sa atian. Posible mga paglutos, pag-BBI, tungkol sa mong kabaguhan. O di ba ka, buhat sa kaaway, siya sa mong kinabuhi. Timani, God will always make a way. He will make a way. Sama kang Saulo na paggawas sa siyudad tungod sa peligro sa kinabuhi niya nga pwede siya patyon, God made a way. Tro sa mga tumutuog hapon nga mitunton kaniya paggawas igsoon sa siyudad. Now, salamat sa Diyos sa mga tao nga ginagamit sa Ginoo. Og salamat usab igsoon nga ikaw mo'y ginagamit sa Diyos. Ako pagampo, padayon ka paggamit sa Diyos aron ang katuyuan sa Diyos sa uban will be fulfilled. Ikaw naminaw karon posible usa ka sa mga tao kung akong kung ato na siyang iparapres karon. Karong panahon. Posible usa ka sa mitunton sa bukag paggawas aron pagtabang sa uban. Aron ang plano sa Dios igsuon magapadayon sa kinabuhi sa usa ka tao. Matud pa dinhi. Sa usa ka gabi ni ana gipasulod siya sa mga di may mga sumusunod mga followers of Jesus, mga Christians, mga di lang usa kundi mga, no, nagtibangay aron si Pablo maluwas o si Saulo. In the same way, ako pagampo karong panahon igsoon, willing ka ba nga may mong usa sa mga sumusunod ng paggawas o mutuntun sa bukag, paggawas alang sa kaluwasan sa uban. O kung atong mas pasa ipalalong pagyod, andam ka ba igsoon, may mong instrumento sa Dios. Aron ang programang pinagpalang musika padayon madungog sa mga katawan. Be an instrument. In many ways, pagampo, or di ba ka, financial ang pagtabang. Di ka nandag ko. May imagine ako igsoon kung mabot ang punto nga watay budget igsoon sa usaka istasyonan. O niya, gusto kita ang padayon na itong programa diya. Maingon na, Pastor, mag-contribute na kada bulan, balag ingon ng ani. Now imagine igsoon kung balag ginagay kung daganta magtabang igsoon padayon kita madungog sa kanginan. Wa ta masay kung hangtod kanu sa gamiton sa Dios ang Vegemax. Ang tanan ay katapusan. Wa magi forever igsoon. Wa ta masay kung kanu sa gamiton sa gitaman ang aroma o unsa baka diha. Sa akong pagsugod sa programa pinagpalang musika, usa sa mga nagsugod nakatabang kanato igsoon mao ang Santi Barley. Handi na ikwantumin. Na isang herbal products. Pero ang tanan ay katapusan ni Xon. Now sa Vegemax, so ako masay kung hangtod kanu sa gamiton sa Dios kinisya. Aron paluyan ang programang pinagpalang musika. Pero ako nagtuon na agay gamiton ang Dios usab aron ipadayon na pud ang atong programa sa mga dapit Xon aron padayon kita madungog. Magkaibigan makigsuonan. So ang ako pagampo. Pwede ba mahimo kitang usa sa mga mitunton og bukaga?
aron ang mga taong gitawag sa Dios. Alos sa ka-espesyal nga bulaton magapadayon. Sama kang Saulo. Nasalamat kito sa pagtulunan na ito na katuan karo kung pag-ampo igsoon, matagos sa kanato, be a goer. Kanang anda mo lakaw sa pagsangyaw. Ikaduwa, be an instrument in many ways. Mga pag-ampo, paluyo, financial, o guban pa, nga ikaw asa magamit. O niya sa grupo sa kaibigan, salamat kanato. Kung ikaw, usa sa mga functionaries mo nagsama, ikaw, usa kasagat nagtabang sa pagtuntun sa mga bukag. Alang sa kaluwasan sa uban. Kung ikaw, kolektor sa kaibigan, salamat sa mong sakripisyo. Ikaw, kulito, salamat sa mong sakripisyo. Tanan, mga functionaries, salamat sa mong sakripisyo. Dako kagkabahin sa bulaton sa Diyos, dako kagkabahin sa ginarian sa Diyos. Kung ikaw, membro sa kaibigan mo pagtabang, kanagyapon, alang ka na ko pag-alagat sa Diyos, mga kaibigan, magkisunan, ang pagtabang. O salamat sa gayunan na kita nakalagat sa Diyos through the ministry o kaibigan Christian Foundation. Ikson, ako pag-ampo, matag sa kanto mag-ingon, Ginoo, ani ako. Gamita ako.

ako ka Muslim, matud pa niya. Pardon me sa ato mga igsoong ang mga Muslim. Dagatay galang ang Muslim o ato mga listeners. Pero gusto lang ko mag-testify igsoong matud pa niya. Muanisin ako, layo man ka igan, layo man ka. Ya pasul listener ko nimo sa programa Pinagpala Musika. Namuat ang Diyos akong kinaboy, di ko makalakaw. Apat nakalakaw na ko karon, gusto ko mag-testimony. Napaduol ko sa Diyos o nangalakad ko ang Kristo karon. Nako tay, igan, padi ka na magasto, nag-ani din ni, pwede na ka matawag sa radyo, Domingo, ako siyang giinan. Hopefully, ugma, tumadugog ang testimony sa usa ka taong gibago sa Diyos. O, nakailan na paduol nga to sa Ginoo. Kung wala ang Diyos, asa ka ta, kaibigan. Unsa kang klaseng kinabuyan na kanimo, anak-anak ko. At tangi ato mapag-ampo, kaibigan ko.

Maayong buntag og maayong paminaw kay bigang early na kapuyo dinamling. May buntag kanyo, kanyang tanan, kamusta mo? Og ato mga igan diha sa barangay kaway na bidya sa Magnao, ato mga kaigsuunan diha, may buntag kanyang tanan diha, igan ka na, kamusta man? Ako mga pari og kumari og magkaibigan diha, kamusta mong tanan diha? Igan Pedro, og mga Balaho family usab may buntag. By the way, ang atong produkto nga Vegemax o Aroma palit diya sa Balaho Agri Supply Store. Anak mo diya mga kaibigan. Kanang inyong papalit diya sa itong haplas, pag inyong nang ipatronize o ang atong Vegemax season, dako nagtabang sa itong ministry. Dagan to aromang ipalit ang Balaho Agri Supply Store. Anak mo diya, palit mo diya. Dako na siya gatabang sa matag butilyang palit niya sa itong haplas season, dako nagtabang para sa itong ministry. Para padayon na itong pagsangyaw sa pulong sa Diyos Lai, mga registrations o padayon na makalakaw ikso sa pag-uwali. Gabi ito ako dito sa, kung nag-uwali ko gabi dito, dito sa Tagumbaan, Talakag. At tumilabay yung gabi ipo, di ako sa Sumilaw, poblasyon. No? May buntag kanyang taga Sumilaw, Igan Binje, Igan Kura, yung kapikas kinabuhi. Kang nanay Apining, may buntag, Laudiris family. Kang iga na nanay Lia diya, kanyang tanan diya, Pastor Jesse. Og sa tanan, maimaimbunta kayong taga-poblasyon diya, tatong minabayang gabi. Nagabihan na po ko uli, nagwalig ko dito, Ikson. Salamat sa iyong suporta, kinakong sa kanyang sundin, magdagan kong watay fuel. Kining atong ministry, di makapadayin kong watay mga finances. Salamat sa tanan nagpusuporta, pinagi sa pagpadala o pagtabang, pag-GCAS o pagpalit sa itong produkto nga Vegemax o Garoma. O diya sa Cagayan, may buntag diya Igan Joy. Joy Love, si Rundo. Aba ni Kibing Ras, salamat ka ayon. Nipalito sila kapon o 20 ka Vegemax, 20 ka butilya o 50 ka plus nga aroma. Ang ilang pagtabang o baligyan ako nakatabang sa itong ministry aron padayon ta madungog magkaibigan. Matagadlawon sa programang pinagpala mo sa padayon punta makalakaw para pagbisita sa itong magkaibigan. Sa lahat mga dapit, abin akong na ay mapanaw magkaibigan ko. So salamat kanyong tanan o atong oras karon 11 minutos na makalipas ang alas 4:05 mag-ampo sa tamang kaibigan sa dipatama magkapadayon. Bye-bye na gamaminsay nga naka na to karon o banikos pag-ampo kaibigan ko. Langit nung amahan ng salamat o Diyos ni matahong abuntang yung magyatakan ni kanamo. Salamat yun o. Nga nakahimun na po't kami sa pagpaminaw sa minsay gikan kanimo. Una, salamat sa imong gibuhat sa kinabuhi ni Saulo. Wala imposible niya kanimo. Usa ka dating makasasala. Naangkon ka sa aban dili tungod sa iyang kagalingong kusog apan tungod sa imong buhat sa iyang kinabuhi. Kana grasya. Imong gihatag ato kaniya. Og salamat mo sa sabtan nga kami imong gitawag kay nagakatuyuan. Busa ko pag-ampo, Lord. Kami nga imong giluwas, imong gitawag, imong giluwas. Anda mo sa kami paggamit kanimo. Sa pagsangyaw sa minsay kaluwasan. Ang pagsangyaw may tungod kanimo ni Jesus Kristo. Dili may tungod sa doktrina simbahan. Dili tungod sa pagkatao o bisag unsa apan tungod lamang ni mo Jesus Kristo. Og salamat usab sa imong paggamit sa imong mga sumusunod. Ang mitabang aron ang imong mga plano padayong matuman sama sa mga sumusunod nga mitabang sa pagtuntun sa bukag aron mapagawas ang imong alagad aron padayon sa iyang misyon. Ako pag-ampo tanang mga listeners, Lord. Mga tao nga nakakaplag kanimong mga tao nga imong pangluwas. Nga sama sa mga sumusunod nga mitunton o bukag alang sa papadayon sa katuyuan sa misyon ni Saulo. Matagusa ka na mo, anda mo sa may mga instrumento sa pagtabang sa matagbulaton ni mong gitahas nga ni ka na mo. Salamat o Diyos, ugdalay kon ka. Padayon ka magpamuhat sa matag kinabuhi sa tanan. O padayon ka magbubo lang ngitnong panalangin. Espirituanong panalangin ug material nga panalangin ka namong tanan aron luyo aning mga daghang hagit sa kinabuhi. Mangugya po na mo
ang kadagaya sa imong panalangin o Dios among matag kinabuhi. Panalangin ang mga source sa mga income. Kung unsa man mga negosyo ako pag-ampo Lord, panalangin ni. Negosyo sa lending. Nagapautang aron ang gyud nga maluwas uban sa ilang problema. Tabangi o Dios nga nakautang mabayaran nila ilang mga utang aron ang nagnegosyo sa pagpautang aron makatabang sa usab sa uban. Magapadayon. Uban kanamo puno usab sa utang ko pag-ampo Lord. Luwas na sa utang matagos sa kanamo. Naibayro nun. O tabay kaming tanan nga makabayad sa mga utang. Sama ka na ko, nay Carlon. O ban pa nga mga bayro nun matagbulan. O tabay ko mabayaran ang mga istasyonan nga asa doon ang program Pitagpala Musika. O tabay ko, o Diyos, aron na akong sakyanan pa rin magadagan. Luyo sa kamahal sa mga fuel. Di lamang ka na ko apan sa tanan ngayong ginagamit. O kanamong tanan nga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika, panalangini ang among sources, among income. O ban ka namong mga trabante. O ban job orders, o ban mga regular na. Probisag regular, huwag iapoy kasiguruhan kung wala ikaw. Kaya yung kampanya nagkakasira na yung mga forced layoff o guban pa. Ako pag-ampo, Lord, tabangi ang matag-usa silang trabaho. O tudloy sila nga ilang mahalon, panggaon, o may mo sila matutanong silang mga trabaho bisagway nagtanaw nga supervisor nga to kanila or manager o tag-iaba ka or employer. Labi na karoon nga daga mga negosyo, mga employer nagkarisod pero nagpadayon na sa negosyo para lang ipakatabang usap sa mga tao. Mga kumpanya, dagan sa apektado. Ako pag-ampo, Lord. Panalangin niya mga kumpanya, saging pinyaguban pa. Aro pa tayong pakinihi o Diyos, makadagudag ang employment sa katawan. Lord, salamat ginoog dalaygon ka. Kaluyo ani mga pakitabo sa among nasod. Nato kami. Nagyapong agiandam ang nindot ng butang sa umabot. Di ba kita mo masabtan ang tanan? Kung asa, kang kinsa. Pero ang ako pag-ampo, di kami kanimo. Og palayin kami magpaluyo sa pag-ampo sa among mga leaders og sa among nasod. Kaya kung nagtuwi mong ipangga ang nasod Pilipinas, ako pag-ampo lang mo, Diyos, kaluyi kaming tanan. Kaluyi kami, O Diyos. Salamat, Gino. Dalaykon ka. Ang tanan ng mga balatian, ipasinati kanila ang milagro. Milagro sa kayuan. Ang way paglaom, makaplago paglaom. Ang gibugatan, maangko nila ang kalinaw o kahupay silang mapagbati. Labi na tanang bangutan sa pagpanaw sa minar sa kinabuhi ako pag-ampo lodupaya silang tanan. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa katapusan. Bani ang mga OFW. Lagan sila gapaminaw. Ako pag-ampo Lord, panalangin ni sila. O bisa na sila sa gawas sa naso o pag-ampo Lord, gamita sila sa pagtabang sa matag ministry. O bisa pa din usap sa programang Pitagpala Musika. Salamat Lord. Dalaygon ka sa katapusan. Kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginong maluluwas. Gampo kining tanan. Amen. O amen.

Amen, O Jesus, patawad. Andal, petinduta sa awit igsoon. May punta kaibigang lito, Juliet Agjo Ogjoy G. Giraldiso. Diya sa ti mamana, tubod sa Surigao del Norte, naminaw sa Clubber FM. Ayop mga discovery mo sa atong Facebook account, Daniel Evangel. Di kita sure kung hantot kanu sa ta maka-broadcast diya, no? Atong partner station diya. Sa Clubber, wapay ko mag-ana diya. Pamagod tayo produkto diya, Ikson, bisag usag kapsula, usag haplas diya sa Clubber. So di kayo sure kung hantot kanu sa ta maka-broadcast diya. Kay basig time maabotig soon nga kadtulag yung mga stasyonan nga naatay produkto diya at kita magpadayon nga makabroadcast igsoon. So pating kamot mo nga makakuha mo, may makuha nyo nga itong Facebook account Daniel Evangel. Salamat lang yun po sa itong partner station diya. Pero in kaso ha, mabutang adlaw nga di kita tugutan sa itong makadungog diya. Then pakitaan nyo ta sa itong Facebook Live. Paingon kani Daniel Evangel. Og diya po sa Elegant City, salamat diya sa Freedom Radio ng atong kauban. No, putay produkto diya, bisag usa. O usbon ko atay produkto diya. Nga mooy makatabang sumatag bulan kapadala ta. Og diya po sa Kalamba, I don't know kung napatay produkto, muragwa naman siguro. Diya sa tong partner station.

0: mo na to tagadjin sa Laminos Radyo Bandera.
1: Kaayo madasigur ako.
0: O sa bataw mga awit igsoon nindot kanya kanta paborito sa daga na tong tigpaminawan. Ikaw ang iwag sa tuno sa One Day at a Time.

Impasudan bisan tagsara ko mga text pero always ko naminaw from Igan Telma Almontes ay ngog. Salamat Igan Telma. Morning pasudan, salamat kay nadunggan ko nasad na ang ngayon naghandol sa pinagpalang musika. Salamat kayo Alice Lagura Gamot, no? Salamat taga kani. Moraga taga Tandag ni, may buntag diya kanyang tanan taga Tandag. Sadalan nga di ako ninyo laktan paingon kan natoy pipila katagbo kanato good AM pasudan asa ta makapalit og Vigimax ug aroma diri sa San Franz. Si Charlene eh. Siguro atong bag-o ning listener no kay kung daan balo sila nga nasa Flash FM atong bag-o. Salamat igan Charlie, exclusive palit sa Flash FM diha sa sentro sa San Franz ang produkto ng Vigimax o Garoma. Asman ko exclusive ba, mapalit diha sa kung gusto niyo mutaba sa ministry diha, mapalit sa Flash FM. Madiha si kaibigang Ivy Claire. Ano mo diha? Asman ko ang atong kaibigang Charlie, ang atong Vigimax arong palit diha sa Flash FM. Pag naamo sa Rosario, good news na diha sa istasyonan sa Metro FM. Asbon ko Metro FM station along the highway igsoon gikang ka adini sa Davao padulong ka sa Rosario di ka mabot sa sentro. Doon di kay layo sa munisipyo. Sa right side ko gikang Davao. Nadia ang Metro FM. Palit mo diha og napod sa RTR Pharmacy. Pag naamo sa Liangga at tumo sa Radyo Kamayo, adna mo diya palit. Exclusive diya, mapalit itong aroma. Igsoon, huwag kabalik yung butika nga aroma. Diya lang yun sa Liangga, Radyo Kamayo. Huwag mo sa Igsoon dito sa D1FM. D1FM, Marihatag. Adna mo diya. Kaya natin produkto diya ang Vegemax o aroma. Exclusive gapon sila nato diya ang pinagpalang kapsul, pinagpalang haplas nato na lang ipapalitig zoon diya sa D1FM. Ana mo istasyonan. Gawas na sa kuan na sa Barangay Bayan, no. Barangay Bayan. Kanang highway padulong adto sa Tandag. Pagawas na igsoon sa gikang division diretso na di ka na moagi sa sentro kung gikang kaoga. San Agustin. Pag naamo sa Bukidnon, Dakong Tabang, aron na atong programa padayon madungog. Mga kaibigan, anak mo sa mga kaibigan centers. Osbon ko, anak mo sa mga kaibigan centers. Nadini sa Valencia Alcoy Emporium sa Maramag Perimeter Building.

Ting, pwede po diya sa Navarro Record Store. Ana mo diya igsoon. Napod ka dingilan sa kilid sa food court. Naay kaibigan sintirato diha. Diya sa wao. Watay display sa atong opisina pero natitindahan diya adyong building magkaibigan. Ana mo sa adyong building. Nata diya ay aroma of Vegemax. Watay butika sa wao. Sabon ko, watay butika sa wao. Sa adlaw. Naigablig yag aroma diya sa butika sa wao pero lahi ilang aroma pero maugyot ang sticker sa ako at tundaan akong sticker nga DTI pa. Dili itong na IFD. Patayon ako usa sa mga I don't know nga no. Lahi ila tingala ko nung gatin plus one kay didagikan sa ako pero maugyod. Maugyod ang sticker halos. Lahi lang timpla. Banto na may una ko nga pasudan. Lahi laging timpla sa imong haplas. Uy, ang ilang napalit ay piki di ay. Mapiki. I mean, dili ang aroma herbal oil gito pinagpala nga plus na to dili mo ilan na palit. So amping mga igan, amping mo basta kusog, dagang gimupike o sa dagang gimawat-awat. Ang maayong tag-awat nga lahi ang pangalan pero ang problema kay apil gid ang label na to, giawat gid. Di malaman. Na po ba nagbuhat o gaplas nga ang pangalan, gipasparia sa itong pangalan pero lahi ato aroma na gito pangalan to. Wala na sumpay, aroma herbal oil. Aroma plus herbal oil yung sumanay pangalan sa itong haplas. So naiuban nga gidugangan supayan nila ang aroma. Di na ito na aromatic, na aroma city. Di na ito. Ang ato is aroma lang yun ang ato. Herbal oil. Ako'y inibig mo by Pastor Eliezer Lagisan. Salamat pasulan sa pulong sa Diyos nga imong giwali karon. Salamat igan na, igan ising, salamat igayo. Diya sa lirungan. Ang atong tindahan sa lirungan, diya sa tangkulan, mao ang Ricky Angel or Angel Ricky Store. Diya palitig suon na tadiya. Og dito kag igan inday asilan sa Mirayon. Diya palit sa itong produkto nga Vegemax Aroma. Ako'y inibig mo. Nawala gyud ka og sa your line. Oy, naputol. Alas 4:57 unsa kay rason no? Kagalakan. Basig nawala ang internet nila o na brand out. Mabutang tag produkto usab diha sa Yellow Line FM kay nahangyo to sila. So ni kamot ko makabutang tag produkto sa Yellow Line FM Ikson. Makabangon. Good morning, Pasudan. Nabinaw mi sa radyo. 98.5 pa ampo ko, Pastor, sa akong bana og mga anak nga magbiyahe sila karon unta panalipdan. Safety ang ilang paglakaw. Yes, igan. Salamat, ubay buntag diha kanimo. Diha sa Jesus FM, Bugka, San Fernando, may buntag, Pastora Jimmy. Basi pwede na makadisplay diha o Vegemax. Salamat. Libre tang hook up diha sa Jesus FM. Salamat igan na Pastor Jimmy ha. Butang tagaplas diha. O diha po sa Yellow Line FM. Libre po tang hook up diha sa Yellow Line FM. O kamusta tong FM diha sa kilikiling atong gididikar? Kay gihook up po tanya dito pero human nato dikarik sumurgo na ko kadungog nga nakasignify sila nga naghook up sila karon. Kay magbutang po ta dito og produkto di askilikili. Good morning pasudan na kamata na pod mi aron maminaw. Salamat kay Iga na. Tagay ngoog ni. Amping kanunay sa imong pagbiyahe kay mahal ka na mo. Tagay ngoog si Tini. Salamat kay kayo. Kapon grabe kusog sa ulan. Tinulungan mo akong akong sanidlo, akong driver kahapon. At least nagkapaulay ko samtang gabi ay mi. Morning pasudan si Emily very rais ni sa maasim. Iampo mi pastor ang among balay na guba. Uy, sa lindol, luya po doon. Dahil tao napiktado dito sa bag, sa lindol sa Sarangani o sa anak maasim. Igan, ato gining dahil at ipaminawan sila. Ako nga pag-ampo nga makarecover mo yung paginala matagbo. Muli mong ginising ang
Rosalie Aguirre Pires may buntag, Josephine Solarte o Teresita o ikantiri ka nato may buntag. Rosinda Pangilan, may buntag ka ni mong igan. O kang Arman Alan Peter Sarabusing. Good morning, Pasudan Amping. Always sa tanan ni mong lakaw. Salamat kaayo sa maminsay. Matag-adlaw. Glory to God. Salamat, igan Arman. Corazon, Cora Nahial, may buntag ka ni mo. Pakanindot sa pulong sa apps minaminaw. Kanang atong apps po, pwede po ka paminaw diha. Ang kanindot sa apps mag-isoon, kanang halos way putol diha. Puputol lang kung na ay manawag sa imong cellphone. Ang kanindot sa apps kay pwede maghihapon ka magkapaminaw at the same time magka-comment sa itong Facebook Live o di ba ka magka-text ka nako o magka-chat ka nako while listening sa itong apps. 98.5 Radio Kaibigan Valencia. Amo na itong apps igsoon. Linlin Montesa, may buntag. Diya sa Don Carlos, Pasundan. Pwede ko magkapangayog cellphone number sa mga kolektor dito sa taga Don Carlos kay na ako'y i-refer dito nila na membro na ko. Taga ilang ugwan ka ng katong waiver kung mo-transfer sila ang laing lugar. Asa bit Don Carlos? Specific ra sa barangay Don Carlos. Linlin na Montesa. Unya asa gani kadapit iganlin? Asa ka nga lugar? Merle Salas Abilia may buntag diya sa Lumbia City. Oy, taga Lumbia, naanay ko diya. Kapo nakadeliveran dito og Vigimax Aroma. Diya sa ilan ni Ma'am Hazel Bunaoy. No, diya ila pastor may buntag kanyang mga Bunaoy family. Pastor Bunaoy may buntag. Ma'am Hazel may buntag. Halos atbang, kanang kali atbang sa BJMP, kanang prisuhan diya, naikali, subay ng kalye. Sa di ka pa maabot sa Picas Canto, sa imong left side, na diya, maray katulong maray gikan pa dulong, di maabot sa Canto. Na diya ang balay na ni Pastor. Na ay Vigimax Aroma diya. Palit mo diya igsoon. Vigimax Aroma. Unta, nakahatag gabi ang tarpulin dito, no? Kaya nagudala ang tarpulin, nabutangan dito sa ilang gate sa gawas para magbawaan nga mauna ang balay. So na diha, og na napod kang ang hotdan siguro si Joy Labso na naka-deliver kahapon 20 ka Vigimax og 50 ka Aroma. Joy Labso Rondo sa Sayas Carmen. Og diha sa Mambuaya kang iga na Gian na tayo butog tong Vigimax Aroma diha. Leti si Rodo, may buntag ka nimo o Gabilita, Nanay Bibi. Salamat tayo sa ginis sa dakong gugma sa Bluton sa Diyos. Salamat Nanay Bibi sa imong tabang, sa love gift. Salamat kayo, iganhilin, pareya usab. Salamat sa love gift. Kaibigang Ate Ruth Longino o ba ni Kuya Kagawad Longino. Salamat kayo. Kanyong tanan diya, dagang salamat. O katong taga San Jose. Yata ka manok, nalipot ko sa pangalan. Salamat kay Igana, taga San Jose, Abis Lake City. Rosinda Pangilan, may buntag kayo. Marites Dumlayan, Emilda Andam, Ruth Estrella Baman.

Pasudan maayong bunta taga Asunción Yoloon ni Lilia Puentes, Apuertes, nasamad sa nga taya pastor nagpadoktor gyud kay nakatitanos di ay ang samad sa sin. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga giindikan ko para sa titanos. Astang mahala kaayo di ay naitagtuki sa nasamat sa sin magpa-injik yud kay makatitanos. O niya, matod pa niya, maka dili magtagad mo-order ako, hindi kayo masabtay ka na, mo-order ako sa imong aroma o Vigimax. Salamat kayo, no? Order mo, ato lang ipa. Pwede na to mga tagare yung lugar, labi itong lagyo sa isasyonan. At text mo ka na mo, kaya pwede na to ipadala sa GRS o baka sa GNT. Mga lagyong lugar ha, pwede na to ipadala through GRS, ang payment ninyo, i-Gcash na ninyo.

Kung wala ikaw, asa ako bitaw, asa ka kung wala ang Dios imong kinabuigson. Rot Estrella Baman may buntag diya sa kapatungan Trento Agusan del Sur. Morning morning yung tanan diya mga igan. Nakailag ko sa imong prayer karon pastor, connected kayo sa ko apo. God is so faithful Dios. Please po continue pray sa akong mga prayer request po. Yes. Sistina, may buntag the Lord will bless you more despite sa mga pitabo sa palibot. Daga negosyante apektado pero ako pag-ampo ang ginong Dios padayong magapatarin kay mo. Salamat kayo sa imong padayong suporta sa mga pitagpalo musika. Salamat kay Sistina, salamat oi nag-jika siya karon. Salamat amin nagpadala sa kanato karon. Salamat Sistina, salamat kayo. The Lord will continue to bless you. God bless you, Iga na Sistina. Atong diehard ning listeners, followers of Facebook Live. Yes, ako mag-ampo sa mga prayer request. Di may nakuha ba sa kasagaran through online?

Ise, salamat kayo. Oh, the Lord will make a way. Bisan pa sa kang Jesus na ako pagampo. I know God will always make a way.

kung wala ikaw, asa ako? Yes, Pastor, ambot kung buhi pa ko karon kung wala ako sapnaya sa Gino. Morning, Pastor Dan, siguro ang punto ani. Asa ka karon kung wala nang Gino sa Gino sa ako, buhi baka ako? Basigwa na ko. Salamat agad, Nars Layawon. Alagad, Nars. May buntag niya kanin mo. Aban sa imong kapikas, iga na Junalin. Sheila Dukilia Kuntawi, may buntag. Og Maritisiga, uban ni Alagad. Nars, sa Ingoog, may buntag yung tanan diha. Kaibigang Erna Pastura, Erna Pwites, uban ni Pastor Vero, may buntag. Ako pag-ampo, manas pamilya sa kaibigang ni Panaw diha. At ang kaibigang ni Panaw igsoon diha sa bangahan na disgrasya, na banggaan. O kahapon na ang pamilya sa opisina. O salamat sa tanan nga nagtabang makaibigan. O I hope nga kaduaw ko, makadalik ka tugduaw diha. Matod pa ni Pastura atong kani ato sila mga functionaries diya ba ni Pastor Vero, magtiayon ni sila. Grabe, salamat Pastor Vero sa iyong patiman sa grupo sa kaibigan diya sa bangahan. Salamat kayo sa tabang sa kaibigan sa pamilya Barolo. Lipay kayo ang pamilya sa financial nga nadawat, dako kayo na tabang sa ila. Salamat po Pastor. Yes, salamat usap sa kaibigan, nagpadayon sa pagtabang para padayon ta makatabang. Kahapon na niadtog opisina nato kay namatyan sila kanang ang ilang inahan ni Panaw igsoon mga kwan sila mga professionals actually mga anak. Pero nangapil sa kaibigan man akong giingon dili tanan nga arang-arangan og kinabuhi na ikwarta sa panahon sa kamatayon mga ato timan-an pasbon ko. Dili tanang arang-arangan og kinabuhi na ikwarta panahon sa kamatayon. Mon sa palamat ang pamilya na ikaibigan o kaapil ang ilang mama. O nangapil po ni mga anak, apil po ni sila. Teacher ang anak ani. Tapos empleyado po sa gobyernong opisina ang laing anak. Kang magkasakit igsoon, huruto ni mong kwarta bago magkasakit ka. Labi pa maisiyo, hurot ang kwarta, magkapamaligya, magkapangutang pa. So dili tanang arang-arangan igsoon na kwarta pa sa kamatay. Mga apil ta sa kaibigan, tabang ta. Kahit di ka to damha igsoon nga sa adlaw sa kamatayon nga watay kwarta. At least sa atong kabugat, magangaan gumikan sa tabang. Di man enough ang atong matabang. Pero sa kaibigan mago, makatabang kag kahapon na akong gihatdan dito. Amin akong gatuan nga nakadawat o ginabang. Nindot nga lungon, nakantidad o mga tag 35,000 nga lungon. Nindot ka ayo half grass nga nindot. Nakadawat pa og cash, mga kaibigan makiksuonan. Moraga 25,000 nga cash ang natabang, 4,000 ang natabang. Ang nadawatan, tag 35,000 nga serbisyo sa Villanueva nga funeraria atong partner. Diyas kailangan igsoon, pwede mo mag-Villanueva ha? Pwede mo mag-Villanueva. Nindot ang serbisyo sa funeraria sa Villanueva. Anak mo, tawag mo kang Igan Marites, di ba? Tawag mo sa ako diretso. Kaya atong patuan o Villanueva mag-ibigang mag-igsoonan. Na-partner niya diha nga funeraria nga diya di na dadon sa Maramag. Diya sa Amper, murag sa Amper man siguro. Diya na ito hinuan ang patayang lawas. So, sa atong kaibigan, patayin sa pagtabang, dagang salamat yung tanagatabang sa atong grupo. Diya sa Surigao, naatay ni Panaw diya igsoon, atong gi panawagan. Ang wapa maghatag, hatag ng mga taga Surigao del Sur, o sa atong panawagan, pero actually duwa kabuok ang atong tabangonon diya, mga igan. O ga, paliog, ilista ka ng pangalan, ang atong tabangan diya sa Surigao. Ako naman itong gi panawagan, Ruelio sa Montesa. Taga, kuna, taga Marihatag. Ruelio sa Montesa na diya sa pagbahanan purok tres poblasyon Marihatag. Ruelio sa Montesa. Taga, para ni sa mga taga Surigao nga atong tabangan. Then, ikaduwa nga atong ipanawagan karong bulan sa Hunyo. Ruelio Bitter. Ruelio Bitter, purok nuybi, Katanduan poblasyon ng Bislig City.
sabon ko, Ruelio Bitter. At ito bang naigan? Ruelio Bitter. Mga aktibong membro ni si Ruelio, upat katuig siya nagtabang. Diya sa Surigao atong tabangan, katong at least moment ug usa ka tuig. Hindi man gayud ta daghan, so gamay atong pundo. At least 1 year kasubukit nato sa atong beneficiary pag tigong pundo sa atong beneficiary diha. Natanis kung daghan ta mutabang diha. So pala yung pagtabang, taga Surigao. So duha ka buok para karumbulan atong tabangan. Duha ka tag-jis-jis, kaya tag-jis ang atong ipangayo diha para makatabang ta. Balik kay dako, pero at least makatabang ta. Taga-uaw, may buntag diya kaninyo. Maing buntag pasudan, ako di ay si Hana, apo ni Elsie, gatis pasalamat kami sa pulong sa Ginoo among paminawan karong buntag. Namalit mi o Gavigimax, nahutdan ang butika. Awa tayo butika diya, taga-kalumpang ni taga-awa tayo butika. So, diya mo ilan ni Mamueng, Arumiro na diha sa uaw. Gabalig diya o Gavigimax aruma. Ako lang i-text ang Mamuing, no? Pwede ito'y hatag imong number para makontak ka. May buntag sa mga Romero family. Salamat sa ilang pagtabang na ito. Dispo sa itong Vigimax aroma. Nakatabang na dako para sa itong ministry. Mo-order ko, ana, pastor, para sa ako ang mama. Kay sige, gaubo, dugay na. Gidaladala ang ubo. Ni edad na lang oga si Tintay City. Sige pag-ubo, looy kaayo. Nag-antos diod kanubuig suon, binulan na bago muhawa. Imnig Vigimax, ay imnig tubig. Dritsog inong Vigimax. Kanang pasagding nga kusa, kay kusa na ka na matunaw si mong baba. O niya ininig tulunda yun. Sige igan, pwede na kapiin mo sa ako, apiin mo sa ako. O text mo kung mag-order mo. Pasodan, maayong buntag, taga-Asunsyon. Ako'y matutsikuan. Amoni si Igan. Sa itong halan ito ganiyan. Lilia Puertes. Pwede na mo ipa-GRS o pa-GNT. Diya sa Tagum, kasubo na ako, watay butika sa Tagum, ha? Apil diya sa Kapalong, watay butika diya. Anak mo sa estasyonan. Para patay ito madungog sa Big FM. Diya mo diritso. So, sa Karodigson, diyan lang mo istasyonan palita sa Kapalong. Sa Big FM. Atong orasig soon, 48 minutos makalipas sa alas 5, Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O aroma herbal oil, itong pinaka main sponsor itong programa. Salamat, Iga Nilsson, Dolo, o Sis Bibing Dia sa Filibayugan. Salamat, Igaayo. Ipadadaan niya ko o 3,000. Salamat ikayo, Igan na Nilsson, Igan Bibing. Salamat ikayo. Huwag magkitaan eh, pero grabe ang suporta sa programa Pinagpala Musika. Kaya na panalim.

Ninan mo ato di kabayaran ang panalangin gikan sa Dios. Salamat igan Nelson og salami ang litsong manok, ang sibog litsong manok, salamat igan diding sibog. Na ay litsunan tulo ka pisto sa Wao, dito po sa Banisilan, sa Lawagan Quezon og duwa ka pisto diya sa Kalilangan. Pag mupalit ka og litsong manok, pangitang sibog litsong manok diya sa Kalilangan. Dolce Terminal igsoon. Kanang baklayan ng dalan padulong sa eskwelahan gikan terminal, malabyan nimo sa imong left side. Na diya ang sibog litsong manok. Nalami kay juicy kayo. O niya, napadito sa likod sa kanang Farmacia Chavinia. Along the highway igsoon ang Farmacia Chavinia. Likod lang ana. Na diya ang sibog litsong manok. Gipadala kay kaibigan diding sibog. Mga kaibigan sa Colosian, salamat kayo sa inyong gipadala nga tabang. Atong Federation Office diay, salamat igan Hil, igan Ilin, salamat kay akong dawatan yung tabang. Mga kaibigan sa Sungko, salamat kay kaayo. Pinulan igan BB4 og kang igan Bitol and Blackie Lumiston, salamat kay kaayo. Igan Alma Lutrago, kagawad Bayang de Villieres, kagawad Ina Dangalio, salamat kay kaayo. Og kang igan Rubicento. Diyos sa panalangin. Sa Cebu, asa dapit magkapalit sa plus. Wapagit ba? Wapagit na diya sa Cebu. Unta magkato kong buhol. Kaso lang kay mahal kayo ang dako magasto, no? Kinalant ko og 50,000 para magkato kong buhol. Og magstay ko dito og mga pilakadlaw. Para timano ng ato mga listeners diya. Helen Cabala, may buntag. Analisa Licona, may buntag diya kanimo. Lang asis kulintas, may buntag. Atong biyahe na ko, Suriga, wag ko kahuman, kay wa, ang akong sakyan manggudi matulugan. So, kailangan ko mag-hotel para programan ko, in taon ako ugas to. Hotel man ko, tag 2,000 kapin. Para gawin mag-programa ko, mag-hotel. May matong na akong van, kay makaprograma ko sa akong van, o diya lang ko matulog po. Pero wag pagin maayo, so, ito yung punta, maayo akong takong van. Motuan na lang makatiwas o galibot kay dako atong gasto. Mayroon ay mutagbo na to kay magkapalit sa aroma at is natay pang fuel. Good morning, Pasudan. Taga-Claver po ako na lagi baligya di rin ang mga butika. Imo ni, awa ko bisag usa diha. Awa ko'y haplas diha, awa ko'y VGMAX diha sa Claver. Mga nga di ko sure kung hantot ka no sa agkay, wa tay display diya sa estasyonan. So di ko sure kung hantot ka no sa ata mag-broadcast diya sa Claver. So pan atis talipay ko na ka sa Facebook, kabigan na Lisa Lincona. Lang, nagpaabot ni sa ato di sa buhay na grasya talakugon. Sige lang. Dula unta, at unta ko, mutambong unta ko sa lubong ni Kuan, ni katong usa ka basketball player nga si Rene. Kaya akong staff, kanunay magtuloy ang luha. Basta makabasa sa mitungod kang Rini, kaya naluoy kayo siya. Ayop, makaabot ko diya, no? Sa Talakugon. Good morning, Pasudan. Salamat og dalaygon ang minsay sa Diyos nga giwali nimo. From Vlogger Nails. Ang Elena Riponte, may buntag ka nimo. Og merci butad, Duto Talias. Natanaw man ko dere sa hospital provincial Kibawi, na-admit akong apo. Oy, yes, igan mercy ang Diyos mag-uban ka ninyo. Linlen Montesa, taga Sinanggoyan. Ning akong membro. Akatong ganyan, no? Kinamantay, kuhan naman tayo coordinator sa Sinanggoyan. Nalimot ako siyang pangalan ba? Nanay Perle, salamat Nanay Perle sa imong pagbulig sa itong ministry. Nanay Perle Istorel, nay, may agad sa imo nanay.

Arda Junior, no, sa atong Facebook na minaw. Kung naminaw din sa Radyo Bandira, text mo ka na ako, B. Text mo ka na ako. Osbon ko, naminaw sa Radyo Bandira, Jinsan. Text mo ka na ako, mga igana. Nami saluti pa. So, salamat, Ma'am Weng. So, saluti di ay no, dili sa uhaw. Di ay mapalit ang produkto nga Vegemax o Aroma. Kaso, dako po ng ngaluti, no? Ah, nalil number ni Ma'am Weng dire. Ako lang yung ihatag unya, ah. PM ka sa ako, katong taga uhaw nga wak kuno na sa butika. Naka Ma'am Weng, na inumero Ma'am Weng dire. PM sa ako, otro, kaya nalimut ko asa to imong pangalan dapit ganiya. PM sa ako, ah, kaya ako ihatag number ni Ma'am Weng para makatuod ka sa ilang location diya sa uhaw. Salamat, Ma'am Weng. Salamat, igayo. Naminaw, gini si Ma'am Weng, usa ka public school teacher. Salamat, Ma'am Weng. Salamat, igayo. Akong pag-ampo manaas sa paminisong kaibigan ni Panaw diya sa Masimag. Maningkamot ko makabisita ato ning functionary, no, ato ning kolektor diha sa kaibigan sa Masimag. Intawon murag giatake ang bana ni Panaw. Kahapon. Manikamot ko magkaana o di ko malipay nga malubong nga di ko bisita mo nga magampo ko nga

So ako pag-ampo man na sa pamilya ni kaibigang Ipang Molde. Nga sa kansang banag iatake. Murag kahapon, no? Hinungdan siya naling kamatayon. Igan Ipang, ang Diyos maguban kanimo, katabang kanimo ban sa tibok pamilya. Aning subo nga pitabo sa inyong pamilya. Ronald Ados, may buntag di kanimo. Ang nil-nil, kagat-kagat. Good morning, pasudan ni Balik Ragyod, ang kuryente. Na-brand out at ninyo, ikan nil-nil, may buntag diha. O Grudy Dumalan, may buntag sa El Salvador City. Ikan Vanje, Kenyonis, Pastor Always Me, Vanje, or Iba, San Miguel, Tribal FM na Minaw. Salamat di kayo, ikan ha! Salamat, salamat di kayo!

Di ba palit kay Ma'am Wing? Salute. Imelda Anda, may punta di akani mo. Palit na mo aron mawala ang nakapabugat sa imong gibati. Vigimax Oil og ang kapsul. Original diha lang ka sa radio station. Bito, anam mo sa radio station? Nadiya ang itong produkto, magkaibigan, magkisunan.

Flower Pharmacy. Awak tayo rumah dia sa Flower Pharmacy. Sir Al, kung nakadungo garon na ba kay butik ang butangan sa jinsan, itiks na ko kay atong ipanawagan din nga diya siya palit. Mailan manggod kung ang VG Master na ko kanang naay aroma. Mugin ay kasagaran mailan kung naay aroma. Gawas lang sa Bufarco Pharmacy. Morning Pasudan, July 2 na po. Ah, salamat iganding, salamat din kayo. Jesus, ikaw lang. Nabisip ko kapo ni Ganding. Salamat sa pagbisita kapo ni Ganding. Salamat Gandiding sa pagpaluyo sa program Pinagpala Musika. Salamat kay Gandiding. Good morning Pasudan adto sa lubong ni Baterbunya Pastor. Alang sa grupo sa kaibigan. Lagi no, gusto ba ikaw mo ato dito unta? Para usab nga duyog ang pamilya silang pagsubo niya. May mamat po natong listeners na kugon kadagang kayo. Salamat Igan Inday, Bura. Nag-kwansya na sa Jesus Pastor. Adto ka sa lubong ni Baterbunya. Si LC katong buta nagpalit og VG Max. Sa Radyo Bandira Minaminaw. Salamat Igan LC. Dito mo kamuwing palit ha. Kaya notan ko ng butika. Pero diyan mo kay mamuwing palit ha. Niya siya lang po gabarigya. Butika magagawa aroma diha. Pero kamamuwing na atay aroma diha magkaibigan. Igsawin kong oras. Sangalad mo kang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Salamat, salamat sa nagpaluyas ng programa. Salamat di kayo. Igan Miriam Lumilang, Igan Jared, salamat Igan Jared, salamat di kayo. O kang Ate Livy Casires, o ba ni Igan Mike, salamat di kayo. O sa Navarro Regustor, salamat sa inyong padayong pagbaligya sa itong produktong VG Max Aroma diha. Sa Navarro Regustor, salamat. Navarro Regustor sa Maramag. Salamat Igan Bini, Igan na Judith Navarro. Ang buotang magtiayon tagiya sa Navarro Regustor. Ako kini si Pastor Dadanggalyo, temporaryong manamilit o magaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Diyos.

0: FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Flake blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
4: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Imanere, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko kung shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Tagawao ni sa Malaigang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nagingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang purti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ginti. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Bidimat, nag-ayo siya.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Ana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Yes, Igan.
1: Magkasi mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, nang siya hubag mo yung yaplas, di moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka, Pastor, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sa sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
2: Wakaray pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Haplas po kag aroma na eh.
7: Mauga na ipapalis ko itong pag-anak,
6: nagpalis ko duha. Okay,
7: duha ka, Roma, okay. Hindi, nindos giyo ka, nagunuman ito, nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
6: okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamela, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, Pamela, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggog ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Puruk 5 Bantal. At mga asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog ang yang liog, sakit, ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagpalit og tulo ka buhok midimak, ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag-abot na sa hospital, akong ipainom. Tapos taon-taon, mga after 5 minutes, naman naman ito gawala ang kapula sa yang mata niya, ang yang dibate siya yang lughan. Kulag na kalma-kalma ba? Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon rin siya nga bungok, kinang akong kwan, akong lughan, magawas ang taog. Sige, akong si decision sa doktor, magawas palit na po kung tulog ka bukde sa kwan, Alquino. Maraming itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukde di mak. Ano nito sigisigin niya, okay. Mindy. Nanti na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
17: Surprise, Lola!
14: Hala, on siya na!
17: Happy anniversary, Lola! Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
14: Naapag yung mga mags nga na atong nawot?
15: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
14: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kang mahal, ng kadaghan sa galastuhan karwa. Ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.